Mo kang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes. FM radio, the vibes.
0: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bida sa kwentuhan, bida sa kulitan, bida sa tugtugan, bida vibes.
6: Bida vibes.
5: Kasama ang papi ng bayan, DJ Papi Abicado, mula 9 to 11 ng umaga. Rayot ang morning mo dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes. Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
7: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM.

0: Aluminum polycotton, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart,
4: smart dishwashing paste ko.
5: Smart to.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Si Ruby Rose po.
1: Sagasaan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
7: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays. FM radio kabays
0: ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 10:03.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 11:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: The time now on FMR. It's 12:17.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 12:30.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: radio ang bet kasi ang
1: bet. FM Radio, the vibes.
0: Ang lupet.
2: Ganda ng kulay natin, ha?
3: Yeah, oh, nga.
2: Parang something, ha?
4: Hindi. Sino ba nagpauso rin? Napauso mo to clive, eh? Kala ba?
5: Para sa mga nakikinig, eh, karamihan sa pera may kulay, ha?
2: Pink. Oh, pink. Kulay roksa. So, kamaya sasabihan natin kung bakit, ha?
4: Oo. Oh, oh. Bakit naka-pink na shawl? Oh, ikaw, Cheska.
3: Pink na tumbler na lang ako, ha?
4: Ako, ha? Naka-pink, ha? Okay.
2: Okay, sige. Bukod sa mga kulay rosas na kasuhan natin ngayong hapon, kabilang din sa pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na suportado ng mga taga-Mindanao ang pagdinig. Sa inyong palagay, bakit kaya dumadami ang pabor na dapat harapin ni VP Sara ang mga reklamo?
4: Eh, siyempre, dapat naman, di ba? Pero tatalakayin din natin ang naging botohan ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Gayun din ang paghahanda ng Senado sakaling umusad ang reklamo. Huli ba may impeach ng Kamara ang Vice Presidente?
2: Dapat lang.
3: Yes. Question ng Senado, pupusisiin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court sa katagang fourth win sa proseso ng impeachment ang mga kongresista sa pagdinig.
6: Hihimayin din natin ang International Criminal Court sa kasong crime laban kay dating Pangulong nakatagdang ganap ng unang status ng conference ng trial chamber sa May 27.
3: Kaya nga, Carlo, kabilang sa posibleng talakayin kung dadalo si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call or physical na pagdalo. Pero ang tanong ng bayan, naniniwala ba kayong mapapanagot na ang dating Pangulo sa mga sinasabing patayan sa war on drugs?
2: Kaya naman, mawalang galang lang po at simula na natin ang Vibe Check!
1: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Linggo-linggo, napakaganda ng mga surveys na lumalabas sa balita. Kaya simulan natin ang talakayan sa pinakabagong survey kung saan nalaman nating suportado ng mayorya ng mga taga-Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Octa Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court.
3: Yes, Cleve, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao?
6: Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwalang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara.
3: Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. At malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao.
4: Bukod dyan, Ina, luwas din sa survey na 87%, ha, halos siyam bawat sampu na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat bang humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsasurvey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao?
2: Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng Octa ay, sa tingin mo ba, di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga-Mindanao, you know, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte, pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. At ibig sabihin nang galing sa kanya sa ikalawang pangulo natin na handa siyang humarap, di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee, di siya nagpapakita. pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga allegation kay VP Sara, yung kanyang bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-bilyon-piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyong-bilyong-bilyong-bilyong-bilyong-bilyong-bilyong ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte?
4: Isang bank account lang yun, ha? Ako sa tingin ko, ha? Kasi yung mga, ang dami kong sinakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, di ba, hirap na i-conquer yan sa history natin.
2: Yes.
4: No? Ibig sabihin, ang dami dyan ang mga makabayan. Ang dami dyan ay magigiting, no? And ang tingin ko lang, ha, even Mindanao knows that it now has to move on from the Dutertes.
2: Right.
4: No? Hindi naman, madaming matatalino dyan, madaming makikita mo talaga, sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ha, ano lang, ha, pwede naman i-confirm na mga kapatid natin sa Mindanao ito, eh sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte? Hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang, at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao, sinasabi ni yung kay Polong,
2: Polong, di ba? Oh, control, na, nilagay sa distrito niya.
4: Nilagay sa distrito niya. Hindi rin makita yung mga yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, eh halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot. Na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So nung kinakausap natin yung mga politiko, no, ang hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte.
3: Correct.
2: At dagdag ko lang, I think talagang may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan na hindi naman synonymous yung Mindanao sa mga Dutertes. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, pangulo si Rodrigo Duterte, tapos sa pinuno ng hugpong, no, yung local alliance, no, party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon, maraming natalo, ha, na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes, pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City. Pero hindi naman siguro yung Davao City nga, kundi pamilya Duterte at kanilang mga aliado, kasapakat, di ba, dyan sa Davao City. Kasi naalala ko din kung bilyong-bilyon-bilyon, madami pala yung 50 billion, baka mapagod. Billion times 50, yung inilaan sa distrito ni Pulong, no, at malaking bahagi niyan ay flood control project. Pero nagre-reklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag ka bumabaha. Di ba? Hindi naman nila nararamdaman din niyang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, di ba, yung mga nasa bank accounts, no? Tapos ginagamit yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya yung nagpayaman at nakinabang.
3: Correct.
6: Ako, na-appreciate ko yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay, tas sa mga bilihin ng mga produktong petrolyo, eh mahal, tas malalaman mo may bilyon piso.
4: Na hindi deklara sa SALEN.
6: Na hindi deklara, pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga, ano na? Di ba talaga nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan? At dapat talagang, kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa. noong unang impeachment trial. Uh-huh.
3: Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung fanatisismo sa kanila, no? Mm. Na akala nila, porque taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganun bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan. So, samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao, marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice sa nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap.
2: Buti pa si VP Sara, Cheska, dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no?
3: Oo. Ito parehas pa pink na pink.
7: Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung mismaking ng mga Duterte, unti-unti nang nababasag, tapos nakikita na natin eh. Lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinuit ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin, pangalawa, kung sakali, di ba, kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao, hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. Mm-hmm. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang number sinasabi na, ito na, nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, marami nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa bilyon, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila.
2: Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam

0: At dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang pag-iisip, pag-rethink no, nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin, nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national.
1: The time now on FMR. It's 1:45.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: and polycotton, samanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ganitong akusasyon. At saan ba talaga nakuha ng ni Kuy Buloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan ang investigasyon niya na kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kuy Buloy, no? Yeah, noong mga panahon na hinuhuli siya, no?
7: Dapat
8: bawiin niyang yaman na 'yan para sa isang para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na 'yan. Kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po yun.
6: Kapatid natin ang mga taga-Mindanao, ha? Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities, ang adhikain para lang, para common, di ba? Para sa ating bansa.
8: Yes, okay, syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang nagdadadaldal dito, lalo na po si Attorney Dino De Leon. Maaari rin kayong makisali sa aming huntahan mula po apari hanggang ulo. Mga kasama natin dyan sa Mindanao, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DCMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
6: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa malawakang patayan na ginawa niya. Dito lang yan sa
9: With Due Respect!
10: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear Treasures Out kagabi ng alas 9, Sabado, May 2, 275. Ulitin ko, 275.
11: G-Energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga, kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Mawalang galang na po.
13: Magbabalik po sila
12: para bumanat
13: with due respect.
6: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
12: Richard Haydarian.
14: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
12: Carlo Flores.
15: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
12: Cleve Arguelles.
16: Seryoso, sincero, at yung buong
12: Dino De Leon.
6: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
12: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
17: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
12: At Jessica Perry.
18: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
12: With you, respect
13: tuwing linggo,
12: alauna imedya ng hapon
13: sa PRTV Prime Media
12: at sabayang papapakinggan
13: sa DZMM Radio Patrol sa East 30
12: at

0: GMM Radio Regionals.
1: Kwentong kanto.
2: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
1: Napagandang komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
3: Baka ba?
1: Real talk. Wala kang ligtas.
4: Ano klaseng parte ko po?
1: Sa 4, alas.
2: Si RTV na kami.
1: Kasama si ng Dr. Guido David.
5: Ano ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
6: Seryoso usapan ko ito, guys.
1: Oh. Alan Herman.
7: Ladong maingay.
1: At Ronald Liamas.
4: Magkahamon ng debate.
1: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
2: Ano ba kayo dyan?
1: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Easy ka naman
1: at Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging success.
10: With due respect, sorry na lang sa natamaan.
11: Iba pa rin. Grabe oh, di ba?
12: Yes, may commercials na.
13: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 27, gaganapin ang unang status conference ng trial chamber kung saan inatasan ang prosecution, defense at kampo ng mga biktima na magsubmite ng motion at iba pang impormasyon kaugnay ng kaso.
14: Tama ka, Ina, kabilang sa pinasusmite ang posibleng ilalatag na ebidensya haba ng opening statements ang update sa dagdag na aplikasyon ng mga biktima. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado nang humarap si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Depende sa mapag-uusapan sa status conference.
12: Yes, Attorney Dino, pero plano ng defense team na iapela ang desisyon ng ICC na ituloy sa paglilitis. Dahil sinasabing nagkamali ang pre-trial chamber na itakda ang mga sakop na parameters sa confirmation of charges.
11: Bukod nga dyan, Cheska, naniniwala rin ang defense team na nagbago ang mga ebidensya ng pre-trial chamber na patunayang may sabuatan sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at mga kasabuat sa patayan sa war on drugs.
15: Kaya nga, Clive, pero ayon sa ICC, ang mga hukom na ang magdedesisyon sa apila ng kampo ni Duterte. Magsisilbing presiding judges ng ICC Trial Chamber si Joanna Corner ng United Kingdom. Sa inyong palagay, ano ang magiging desisyon ng ICC sa kaso? Walang break yun, ah.
14: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
16: Deep Dive!
14: Kala ko kasi ba?
1: Ready ka na ba? Deep Dive!
17: Deep Dive!
15: Hindi nagbasa ng script.
14: O di ba ang ganda na babae na naman?
12: Yes.
14: Kasi
12: yes.
14: Alam mo itong si Rodrigo Duterte, misogynist eh.
15: Oh, oh. So,
14: takot sa babae.
15: Di ba si Chief Justice Sereno, Ombudsman Merceditas Gutierrez,
14: Laila de Lima, diba?
15: Ang ating Nobel Prize winning journalist Maria Ressa,
14: si Lenny,
15: Vice President Lenny Robredo,
14: baka naman.
15: Naka-pink po kami ngayon.
14: Next week, magja-jogging attire po kami.
12: Yes, run to work.
15: Diba, tinik talaga sa kay Digong eh, yung mga babae.
14: Yung mga babae
12: talaga. Babae ang kanyang karma.
14: Oo. Grabe yung kay Laila de Lima, nakita mo, diba? Pero hindi nagpatinag, diba? Nung hampasin niya ng micropod si Trillanes, nasa kita si Laila de Lima.
15: Nung hearing to eh.
14: Oo, nung hearing. Katabi sila, tinignan ni Laila de Lima sa mata at sabi niya, stop it. Nakita niyo ba sa bibig niya? Stop it. Diba? She has been saying that for a decade already.
12: Yeah. Mm.
14: Rodrigo Duterte, stop it. Pero dito sa ICC, apart from the presiding chair, babae naman, may dalawa pang bagong mga maestrado.
15: So, ma-update na itong video na nakita natin. Ito yung huling beses na nakita natin si President Duterte.
11: Nagre-refuse mag-tito.
14: From Sipain to...
15: Rodrigo Duterte?
14: Diba? Tapos ano raw pala? Ano sabi ng test ng mga ICC? Doon sa ICC, di ba naalala ninyo, ang sabi sa ICC, ha, pina-check sa experts.
11: Mm. Mga fit, independent.
14: Mga independent. Diba? Mm-hmm. Fit to stand trial. Yeah. Ang sabi, niloloko, binobola niya yung test kasi kahit na yung mga madadaling tanong na even a simple person can get right, sinasadya niyang baliin.
11: Mm-hmm.
14: Di ba? Ibig sabihin, he is trying to fool the system pero hindi niya magawa eh. Kasi scientific itong mga test na ito. So malinaw, he is fit to stand trial pero he is refusing.
11: Mm-hmm.
14: Hindi niya matingnan sa mata yung mga biktima at saka yung mga kaanak ng mga biktima. Tapang-tapangan.
11: Mm-hmm.
14: Pero ayaw mag-attend. Pero in this particular instance, batay na rin po sa Rome Statute, hindi na siya pwedeng maging duwag.
11: Mm.
14: Dahil kailangan niya mag-attend. Required siya under the Rome Statute. At tandaan natin na nakakulong ito. Nakabilanggo.
11: Mm.
14: So he is under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. Ganyan talaga pagka tinitinang ka ng tinatawag namin sa pag-aaral ng batas, the cold neutrality of an impartial judge.
11: Mm.
14: Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh.
11: Mm.
14: Wala siyang pakialam kung naghahari-harian ka noong mga panahon na ikaw ay presidente. Wala siyang pakialam kung may nagpapakakulto-kultuhan na sumusuporta sa iyo. Wala siyang pakialam kung may mga dalang karton yung mga Pilipino supposed din sumusuporta sa iyo doon sa labas ng kulungan mo, no? Ang importante ay dito sa mga US is to deliver justice. Consistent ang pagkatalo ha nitong si Kaufman.
11: Mm.
14: At nag-apela na naman.
15: Baka nga dapat palitan ni.
14: Oo nga eh, no? Eh kaso
15: pagka kulelat ka, 'di ba? Parang sunod-sunod yung talo mo. Resign ka na siguro.
14: Resign ka na. Eh kaso,
15: diba?
14: Kaso bakit marami bang option? Ito mga Duterte.
15: Eh, tsaka sayang yung kita.
14: Tsaka may nagbo-volunteer ba? Bukod kay Harry Roque, na ayaw naman. Ni Sara Duterte. May nagbo-volunteer ba? May nagtataas ba ng kamay? Wala eh. Kasi ang hirap depensahan ang murderer.
11: Yes.
14: Ang hirap depensahan yung totoo naman na nag-commit ng mass murder, malawak ang patayan sa mga Pilipino. Kaya iilan lang, hindi rin sila maraming options.
15: At attorney, hindi yan kagaya ng sa Philippine justice system na kapag wala kang access sa representasyon, ay a-assignan ka ng korte.
12: Mm-hmm.
14: Pwede kang assignan ng korte sa ICC, di ba? Pero syempre, gusto mo ba yung a-assignan ka? Gusto mo sana may options ka eh. Kaso ilan-ilan lang rin eh. Ilan-ilan rin yung options eh.
15: Meron diyang nagtatambay ha, sa HIG.
11: Mm.
15: Di ba? Sabi ng prosecution, sino ba tong mga sama ng sama?
14: Pinarify.
15: Sino ba itong sila? Salpanelo, Salvador Medialdia.
14: Hindi
15: naman kayo kasali sa defense team.
14: Tapos,
15: tambay kayo ng tambay dyan sa HIG. Ano bang ginagawa nyo dyan, diba? Pero higit pa doon, ang tinatanong ng prosekusyon, maaari bang nakakadagdag kayo sa pangamba ng mga witnesses at mga potential witnesses na kayo ay umaaligid-aligid dyan sa korte?
14: Correct.
15: Sa HIG, diba? Baka naman talagang sinadya nilang sindakin pa, pasok namin yun sa kanila. Oo, dahil ilan sa kanila naman din ay maaaring masampahan din ng warrant of arrest ha, bilang mga kasabwat dito sa crimes against humanity. So hindi din talaga maganda na umaaligid-aligid sila dyan habang yung ating mga victims, survivors, mga witnesses, naglalakas ng loob, di ba?
11: Mm-hmm.
15: Kinukutsa-kutsa pa ng ilan nating mga kababayan, naglalakas ng loob na ilahad yung kanilang karanasan kung paano sila isa-isa minasakit, no, sa panahon ng war on drugs.
14: Speaking of, sabi mo, pwede sila mga kasabwat. Sino ba nga itong mga kasabwat? Itong mga co-perpetrators? Sino ba dapat na ma-aresto na?
15: Napangalanan naman, di ba? Parang nilabas, no, na ilan sa mga kasabwat, no, or alleged na mga co-perpetrators, no, sinasabing kasabwat, ay sina Senator Bongo, Senator...
14: Anong participasyon ni Bongo? Financier.
15: Oo, diba?
14: Financier. Sa kanya nanggagaling ang makinarya, ang pera, para ipatupad ang malawakang patayan. Sino pa?
11: si Senator Bato de la Rosa.
14: Oo, di ba? Ang architect at chief implementer ng Tokhang.
11: Oo, di ba?
14: Ng Tokhang ng violent war on drugs. Drugs na malawakang patay na peke naman.
11: Pero parehas yan, nagde-deny. Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan.
3: The time now on FMR. It's 2 o'clock.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS!
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: FM Radio, the vibes
11: ang lupet.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio, favorite music radio.
14: Nangyari yung mga panahon na, sabi ni Las Cañas, pinagpatuloy ni Sara Duterte, malawak ang patayan sa Davao, nandun pa tayo sa ilalim ng ICC.
15: Mm.
14: Doon nagpatuloy yung patayan sa Davao.
15: Nako.
14: Hindi lang, baka hindi lang impeachment ang harapin nitong si Sara Duterte. Baka warrant
15: pa rin. Mag-world tour pa naman si VP Sara. Di ba naka-leave ang VP? May travel yan,
16: magbalik,
15: diba?
16: Magbalik, baka may ano na yan.
15: May di ba?
16: So, parang lalabas. Ito ay season 3 na ng ICC trial. Kasi first one, yung kanyang jurisdiction na question.
14: Correct.
16: Pangalawa ay yung merong confirmation of charges. Pwede sabihin na gano'n. So, season 3 na.
15: 2-0 na, ha? 2-0 na, ha? Dalawang counts ng panalo yung prosecution, ha? Hindi mauto ng mga Duterte, yung International Criminal Court. Siguro bago din itong pakiramdam para sa mga Duterte.
14: Correct.
15: Bago ito para kay Rodrigo Duterte, nasanay sila na kaya nilang sindakin kahit sino. Dito sa Pilipinas, nasisindak nila yung Korte Suprema, nasisindak nila yung Kongreso, nasisindak nila yung mga local politicians. Kaya sa matagal na panahon, hindi sila nakaranas ng pananagutan. Si VP Sara, ganun din, gulat na gulat siya. Bakit ngayon hinahabol siya ng impeachment, no? Samantalang nakabuyang-yang naman yung ebidensya bago sa kanilang pakiramdam na nanghihingi at humaharap sila doon sa pangangailangan ng pananagutan.
16: Mm-hmm. So abangan natin sa May 27 ang unang hearing, no, ng pagpapatuloy ng hearing. Pero sa ating pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating maiwagang ruleta at dapat bakit siya ang naging usap-usapan sa kwentuhan. Dito lang yan sa
17: With Due Respect.
15: Ang dami ko pang gusto sabihin.
14: Eh, kasi dami commercial,
15: ba't niyo ba ako si Pigil?
7: Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
18: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
19: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
18: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
7: Gising!
14: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
20: With pleasure.
21: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Mawalang galang na po.
23: Magbabalik po sila
22: para bumanat
23: with due respect.
14: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects kaya.
22: Richard Heydarian.
24: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
22: Carlo Flores.
16: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
22: Clive Arguelles.
24: Seryoso, sincero, at yung buong
22: Dino De Leon.
14: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
22: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
25: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
22: At Cheska Persia.
25: Dapat
4: dito. So, dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
6: With you, respect!
9: Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon.
11: Sa PRTV Prime Media.
20: At sabayang papapakinggan.
25: Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
26: At FM Radio Regionals.
27: Kwentong kanto.
28: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
27: Labagan ng komentaryo.
29: Bakit ikaw ang gustong banatan?
28: Baka ba?
27: Real talk. Wala kang ligtas.
30: Anong klase ka?
27: Sa 4 alas.
31: Si RTV na kami.
27: Kasama si ng Dr. Guido David.
32: Anong ibig sabihin?
27: Michael Fatin.
33: Seryoso, usapan ko ito, guys.
27: Oh. Alan Herman.
34: Ladong maingay.
27: At Ronald Liamas.
35: Nagkakamulang ng debate.
27: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
36: Ano ba kayo dyan?
37: Agree.
27: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapano.
15: Sa conversation ganito. Grabe. Kasing init ng hapon na to yung usapan dito sa With Due Respect. Ah. Kaya kasama niyo pa rin po ang Team Pinas dito sa With Due Respect. Ako po si Clive Arguelles.
14: Ako po si Attorney Dino De Leon.
38: Ako po si Ina Gahan.
39: Mabalos, ako po si Cheska Persia.
15: At ako naman po si Carlo Flores. Excited din ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na never nasunod sa sino mang matatapatan ng mahiwagang
14: what
15: ruleta.
14: What are you talking about?
15: Ewan ko sa'yo, Dino. Ipapalagay kita sa IC. So, nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Pwede kayong maki-join. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Radio Patrol sa Isleta Facebook page. Ito ang
40: Magic Ruleta!
15: Yung mga affected
27: yung unang
15: kumuryo.
27: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta.
15: Nasa na huli? Okay. Thank you back, Cheska. Would you please do the honors?
39: Na-miss ko to. Yes. Ruleta!
14: Ruleta.
39: Ang pinakauna natin.
15: Anong pangit naman ng brand?
14: Para letter P.
39: Yes, yung representative, Papa P. Paolo Marcoleta.
14: Hoy, offensive naman yan kay Papa P.
15: Ano ba yung P? Kasi performative pop culture fan ko.
14: Yes. Ano ba yung kinote niya? Sabi?
39: Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun.
14: Sabi nga ni Popoy.
15: I deserve an explanation.
14: I deserve an explanation. Kinorek tuloy.
15: Ni Anakbayan Representative.
39: Mali.
15: Percival Sandanya.
14: Excuse me, si Papa P. Ano sabi niyan? Hindi pala si John Lloyd. Eh, anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Si Congressman Brian Poe.
15: Nang FPJ.
14: Party
15: Panda FPJ Panday.
14: Seryoso itong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan?
39: Let's refrain from
15: using. Ako, masabi ko lang kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paolo ba, millennial ba yan? Or medyo...
16: Alam mo, hindi ko matukoy.
15: Oo.
39: Ano ba,
15: hindi ko din sure eh.
16: Hindi ko matukoy eh.
14: Hindi ko matukoy eh.
15: Saan ba, paano ba natutukoy yan? Sa kapal ba ng... Hilay?
14: Hilay?
15: Oo, sa... Saan ba yan natutukoy? Pero...
14: Hindi niya alam ang rules. Hindi niya alam ang pop culture reference. Hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan. Hindi niya rin alam ang hustisya. Yes. Eh, ano bang alam neto?
15: Yo. May premonition.
14: Ano bang alam mo? May premonition. ano sabi niya doon?
15: Okay, yung Kiko D ba yan? Na paalisin yata si Kiko D kasi nakikinitanan niya, may premonition.
14: Di ba? Parang sa bagay. Itsura namang manguhula eh. Diba? Hulak na lang bola.
15: In all fairness
39: Ako, i-shoutout ko muna sa staff. Sa Nikong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman.
15: Pero yan yun na, i-review nyo siya ng mga rules sa House no, para makasabay naman siya dyan sa pagdinig sa House. Sabayan nyo na din ang onting panonood ng pelikula. No? Tulungan nyo na si Congressman pa, parang awa nyo na. Sama nyo na din si Kiko at si Parsada, si Congressman Leviste na board the board. Pelikula kayo.
14: Gagano'n yan, si Congressman Leviste, gagano'n. Tapos, magbabasa na magbabasa. Yan.
15: Pero ano?
0: serious note, mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan. Lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment na ma, di ba, very technical no, na may in response to doon kay Kong Po. Na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture.
14: Ako basta ako sineseryoso ko si Popoy at si Basha.
0: Hindi ko
14: seryoso yan.
1: Saka, one more chance, starting over again. Mm. Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta, nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, di ba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba? At nag-sorry na ba sa taong bayan? Nagsabi na bang mali siya? O patuloy pa din na in denial, di ba? Yan, hindi yan pwede mabigyan ng chance, no? Walang starting over again.
0: Paano ba naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, ginugost ka nga.
1: Actually, no, siguro napapakamot noodin si VP Sara kasi si Congressman Paulo Marcoleta yung taga-depensa mo sa impeachment.
2: Yes.
1: Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka.
14: Mga staff niya, going back sa mga staff, ha? Mali-mali din, hindi alam yung rules. Hindi alam yung iko-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya?
2: Wow.
14: O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba?
2: Usually, yung pag sa staff ka sa taong nakaka-inspire.
14: Nakaka-inspire, magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiscaril yung pananagutan. Ang hirap mag-stop sa mga ganyan, ha?
0: Alam mo kung mahirap din? Yung quick comments din natin nasa.
14: Malaki na makatawan mo.
2: Basa ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap
1: mo karoon ng si Bato?
2: Best friend.
0: Senator Bato. Sabi, due respect nila yung nalaman si Senator.
2: Sorry, kayo na nga.
0: Ano sasabihin?
2: At sabi ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo.
1: Parang pelikula.
2: So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Cayetano.
14: Ano ba sabi ni Alan Peter Cayetano?
1: Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay, gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator
14: Bato talaga. Baka yung mga ibon yun, may isang kaibigan. Ano sabi ni Ibon?
1: Baka Bato eh. Kasi iba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi niya, sabi daw ng isang kaibigan nila ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita. Natatakot lang dahil daw, baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga, biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator.
14: Tama ba? Dinipensahan ba talaga? Di ba sabi, parang pinalabas siya duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka lang ng mga Trillanes.
0: Make my day!
14: Di ba? Yung pala duwag. Di ba? Duwag
2: pala.
14: Ang tawag nga dyan, confirm. Di ba? Confirm na duwag itong si Bato de la Rosa.
0: At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC, ICC kay Senator Bato. At ilang buwan na siyang nawawala na kumukubra ng sahod at mga allowance.
1: Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya.
14: Oo, diba? Hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Sobrang katigasan ang kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Tsaka yung 10K kung pangako, ha?
0: Where na yung 10K?
14: Ang tigas ng kasinungalingan nito si Alan Peter Cayetano.
1: Ikaw, Ina.
2: Meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap, pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap?
39: o yung spin ng Duterte camp na ay pag dinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. Mm-hmm. So sa akin, it smells like desperation. Mm-hmm. Yeah. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong correct sasabihin talaga.
15: Mm-hmm. Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Mm-hmm. Kasali ba kami? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Mm-hmm. Eh, yun, kasalanan nyo yun. Pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero unong pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay chief ng Philippine National okay Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Mm. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naaayon sa batas, humarap ka. Mm-hmm. Diba?
14: Alan Peter, ha? Sana matumay yung mga balahibo mo. Mm. Habang pagkinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman. Mm. Nung panahon siya na senador. Mm.
39: Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang ng war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, di ba? So, kaso sila, na sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan.
16: So, Senator Bito, mula sa With Your Respect team, gusto namin sabihin na we miss you.
3: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo.
3: Smart to you.
2: Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart to you.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Sawa ka na ba sa sabon mo?
5: Ha?
4: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
5: Ganon?
6: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
5: Talaga?
6: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
5: Subukan mo.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: Delay. Noong panahon nitong si Cheese Escudero, ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court. And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes. And I think, mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa nilagay, ako nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal legis. No? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning ng salita. At ang fourth with, immediately. No? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, ha, meron pa rin unreasonable delay nung panahon ni Cheese Escudero kasi Pebrero pa eh. Diba? Pebrero pa nung na-impeach eh. Tapos ang tagal, tinulugan. Tapos kung ano-anong mga sayo-sayo, ibig sabihin ng fourth win, diba? So, there was really unreasonable delay in that particular instance. Even the Supreme Court did not say na wala. Malinaw yan.
10: No? Ang good news naman, parang sabi ni Tito Soto, SP Soto, na the next day daw. The
11: sa kanya daw, ang kahulugan ng fourth with ay, kung matanggap nila ngayong araw ang impeachment, ang articles of impeachment, kinabukasan, magbubukas na ang korte.
9: Correct. Oh. Correct. Yun ang tama.
11: Yun ang ibig sabihin ng fourth with kasi. Oh. Diba? Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no? Ng dubious na pattern yung Korte Suprema kung saan, pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga dun sa kanilang boundaries. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng fourth with na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng konstitusyon ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter depending on the circumstance, dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay fourth win. Yes. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman...
12: Narito lang ating 3-digit Lotto Swear Teresa Zot ngayong alas 2 ng hapon Linggo, May 3, 990. Ulitin ko, 990.
11: May sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magta-trial. Wala naman sinabi diyan makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment.
13: Tama. Makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie tungkol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment.
11: Anong tawag pag ganyan?
13: Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along. Oo. Or I told you so, dahil siguro gusto niyang pagaanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Cheese Escudero. Baka yun lang ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi.
11: Para makatulog sila ng gabi.
13: Yes.
11: Nakahimbing.
14: Did his job well.
15: Congrats.
16: Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Oo,
9: sweldo.
10: Galing. Hindi above and beyond na pala ng kanya. Terms of reference.
9: He walked the extra mile. Diba?
5: Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay na service.
10: Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick.
11: Dati yung SPCs eh, mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung
10: handaan ng mga
11: magpapakten. Ginawang fashion show yung Senate impeachment trial eh, diba?
10: Diba? So, okay.
11: Pero yung substance, wala, dinelay.
10: Sige, and we shall proceed forthwith.
11: Hindi! Hindi pa kami tapos!
9: Meron pa ako sasabihin!
11: Ba't mo kami pinipigilan, Carlo?
10: Eh kasi, ang lumabas naman ay si...
13: Eto na nga, kababayan ko to.
11: Ay, kababayan mo ba si Zaldi?
13: Kapwa ko, Albayano. Lumabas mo sa ating roulette para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zaldi.
9: Ano na ba?
11: Kailan mo siya nasa nakausap,
13: Cheska?
11: Kailan kayo last in touch, Cheska?
13: Parang hindi naman kami nire-represent nito. Kapwa namin Bicolano na to.
9: Bahal na Pangulo, nasa na po siya. Saan na po kaya?
13: Nasa na po kaya?
9: Mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi.
13: Kaya.
9: Di ba? So, asa na rin ba?
13: Ano na bang balita
10: nasa France,
13: sa
10: allegedly, di ba?
11: Dahil daw may mga properties sa France.
13: Okay.
11: Sana medyo conjecture na lang ulit, no? Pero hindi naman confirm yung presence din sa France. No?
10: Na naghihingi daw siya ng asylum, di ba? Sa France. Kaya may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic ay may request yata na ginawa. So, sa akin eh, doon lang papatunay na una, kung gaano karaming rekurso at pera meron dito si Zaldi.
13: Yes.
10: No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, kaya niyang buy his way out of yung accountability.
11: Mm-hmm. Baka kaya naiingit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita niyo si Congressman Zaldi ko, daming nararating eh. Hindi. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, katakataka din kay Congressman Zaldi ko na hanggang sa ngayon, nagtatago at umiiwas pa din siya.
9: Mm-hmm.
11: Eh, nagbigay siya ng statement, di ba? Naglabas siya ng mga video, nagtututuro siya na ito, kesyo si ganito at si ganyan, ang mga nakinabang sa flood control, si ganito ang mastermind. Eh, bakit hindi niya pangatawanan, di ba?
8: Correct. Correct.
11: Kaya ta lalo tuloy na nawawalan ako ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala na kung anumang susunod na sabihin ni Congressman Zaldi ko ay pagkakatiwalaan ko. Kasi sa tagal-tagal na ito, pinapahirapan niya tayong lahat na hindi siya humaharap. In fact, muntik na nga siyang mahuli doon sa Czech Republic pero talagang nakatakas na naman para itong parang series, no? Parang TV series na hahanapin natin, di ba? Di ba? Ano bang tawag dito? Kasi may ang probinsyano ba tawag natin kay Zaldi ko, di ba?
9: Prison break. Napag-aaral tayo ng mga idara.
11: Ang pugante.
10: Ang pugante.
11: Diba?
9: Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre, magtatago ka, magtatakbo ka kung nakinabang ka eh. Diba? Tignan mo si Laila de Lima. Hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Tiningnan lahat sa mga mata yung mga accusations na sinasabi, hindi yan totoo. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at ino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Di ba? Masasabi ba yan ni Zaldi ko? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Eh, sa tingin ko, hindi.
5: Baka French niya sasabihin yan. Pwede natin ang next message
9: na yun. Pupas up like Como.
10: Wow! Koy Kokrek! Koy Kokrek yan!
11: Okay. Paano sa French yung go roulette?
9: Go roulette.
10: Sabi niya nila, go roulette.
13: She's the
10: cheese wheel. Okay. Parang familiar itong si dating ombudsman.
9: Uh-oh. Deputy overall ombudsman.
10: Oo.
9: Diba?
13: Melchor Carandang.
9: Yes. Ano ba nangyari? Kakalabas lang, ha?
10: Supreme Kakalabas Court lang. Na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week.
9: Kung matatandin ninyo, ha, yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan, tinanggal ni Rodrigo Duterte, yung overall deputy ombudsman, noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts.
11: Sa mga tinatagong yaman.
9: Sa mga tinatagong yaman, deputy overall ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung desisyon ng Supreme Court as early as 2014. Tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Mm-hmm. Tanda mo, dyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no?
10: After 8 years.
9: Void yung action. Ibig sabihin, subject yan sa back pay. Ibig sabihin, na supposedly na vindicate si Karandang. Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo?
10: Ako, really, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Wala kang jurisdiction. Di dapat from the get-go, dapat hindi nasibak sa pwesto.
9: Tsaka na yan, nag-iba lang yung pangalan. Same facts eh. Mm-hmm. Sa 2014, uphold na Supreme Court eh.
11: Mm-hmm. Oo. Diba? Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Karandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Mm-hmm. Sa panahon na kahit yung kongreso, nagigive in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman. Diba?
5: Tama.
11: Kaya pasasalamat din tayo kay deputy ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka-suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court, hindi basta-basta nag-give in.
9: Last na, gusto ko sabihin na, sa amin sa pag-aaral sa batas, ha, justice delayed is justice denied.
11: Yes.
9: Imagine mo, ha, kung timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, edi sana nagawa ni Arthur ni Karandang ang trabaho niya. Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya. Di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon. Di sana naimbestigahan niya kung sino pang mga involved. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions.
10: At ang
9: because of timeliness. Yes. Kulang sa bilis.
10: Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan. Diba? Napakapangyarihan yan dahil nga, ipinagtatanggol, 'di ba? Yan ang tanod bayan. Dapat talagang naniningil sa mga politiko natin at lalo na mga korakot na yan.
9: So,
10: ginaganon-ganon lang.
11: Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, lelekturan kami ng Supreme Court.
8: The time now on FMR. It's 2:31.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: With due respect!
10: Supreme Court Edition.
11: Kwentong kanto.
12: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
11: Labagan ng komentaryo.
13: Bakit ikaw ang gustong banatan?
12: Oo nga ba?
11: Real talk. Wala kang ligtas.
14: Ano klasik ang parte ng po?
11: Sa 4 alas.
12: CRTV na kami.
11: Kasama si ng Dr. Guido David.
15: Ano ibig sabihin?
11: Michael Fatin.
15: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
11: Alan Herman.
16: Lalong maingay.
11: At Ronald Liamas.
14: Magkahamon ng debate.
11: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
15: Ano ba kayo dyan?
11: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media.
17: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
18: Nagpagas na ba ang lahat?
17: Ano man ang opinion mo?
19: Kalma, kalma.
17: Pag-usapan natin yan.
19: Tignan natin, anong kanilang saloobin dyan?
17: Kasama sila Sandro Ochona.
18: Easy ka naman
17: at dyan. Maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
11: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV.
12: Oh!
20: Wow.
12: Para sa mga nakikinig, meron kami isang bowl ng isang mainit na sabaw.
20: Gusto ko na
12: ako. Siyempre, fourth wind. Kumain ka na fourth wind.
20: Samahan niyo po kami, ha? Makisabay kayong mag-merienda. Sige.
19: Let's go. Ayan, okay. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments na hindi masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
20: Mukbang! May nagmumukbang na po!
11: Mabilis, maasim, mabait! Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
20: Tinidor!
12: Dapat ka! Una na po si Atty. Dito.
19: Actually, hinap na hirap po kami walang tinidor dito.
12: Kumukuha ko yun lang. What appears to be
20: what appears to
12: the La Paz Batchoy.
20: Yes.
12: Na sikat sa
20: Iloilo.
0: Iloilo. Iloilo.
20: Oh. Ito namang isa. Kakamayin ko na.
19: Ano ba yan? Ano yan? Ano
20: isa? Yan? Sabi ay ito ay isang ampaw. No?
6: Ampaw.
20: Ampaw na parang deep fried ito. Tapos,
8: kainin mo.
19: Crunchy daw.
6: Ay!
19: Oh.
20: Walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob.
19: Ayun.
6: So, pwede mo sarap ha?
19: Ang sarap!
6: Ang ampaw?
20: Oo. Oh. Diba?
8: Ito na yung
20: kayo, ni Dog. Oh, ngayon namang Linggo kasi parang may...
19: Sino ba naaalala natin sa ang pangat
20: yung Labas Batchoy, taga ay, sikat ano? Sa Iloilo.
8: Yung Supreme Court.
20: Ay, iba pala. Iba na pala. Iba na pala.
6: Iba na pala. Iba na pala.
20: Iba na pala. Iba na pala. Iba na pala.
19: Iba na pala. Iba
6: na pala.
20: So, yung sino naaalala natin? Yung lapas o yung ampaw ba yung tinutukoy mo? Secret na lang.
8: Hindi, ano nga, sino nga naaalala natin?
20: Kasi ngayong Linggo, nagkagiitan, no?
8: Tagutan.
20: Nagbangayan. Oo, si Representative Garin. At ang ating favorite recently suspended na Kiko Barzaga.
6: Bakit naman sabi? Ano sabi?
20: Ha, tinatawag daw siyang mommy.
19: Mommy?
20: Lalabas na naman sa isang... bagong ethics complaint na parang sa Kongreso pala kapag nakailang ethics violation ka na
19: pwede ka na ma-lead into expulsion
20: maalis so parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually
6: bakit daw ano ba sabi ni Kiko
20: ano ba context ba tinatawag siyang mommy
6: sabi yata ni Kiko hindi ko yan tinatawag ng mommy
20: anong tawag
6: ang tawag ko sa kanya Deng Vak sa Queen shot fire Pico Barzaga. May nagkwento lang sa akin kaibigan sa Kongreso. Na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko.
20: Bakit ka mo?
19: Sinasadya.
6: Sinadya kasi doktor to si Congressman Garing. Parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko. So kailangan bantayan. No? Special in whatever way. Di ba? So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedenay ni Kiko, ang sabi, Deng Vak sa Queen. Ano sabi ni Garin?
8: Pagkatapos siyang alagaan.
6: Ano sabi ni Garin? Panggalin na raw? Ano ba sabi?
20: Oo, kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon, lalo na sa mga taong nire-represent no? Ni Kiko Barzaga. Ako ang point ko lang ay, bring up na naman yung issue ng Deng Vak. Naalala natin pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na ikumbinsi yung mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Diba? Hindi dahil pinaputok ng mga Duterte yung issue ng Deng Vak siya. Para kalad ka rin at siraan ng si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon.
6: Marap. At na-justify kung bakit kailangan Deng Vak siya, kailangan i-prioritize, kailangan labari yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources at, para labanan ng dengue.
20: At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no? To a certain extent, yung bakuna na yun. Yung Deng Vak siya. So,
6: sa akin, at ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries. Diba?
20: So, ibig sabihin, ako nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung issue na yan sa panahon na, yun na nga, meron ng distrust sa mga bakuna. At in general, no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer/meow-meow congressman.
6: True. Minsan na nga lang bumuka yung bibig, wala na nga mapasang batas, wala na nga maayos na investigasyon, nagiging counterproductive pa sa public good.
19: Kaya ako.
20: Go.
8: Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect.
6: Oo nga.
19: Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain.
20: Show pa ako.
19: Pero kasi, di ba, tingnan mo itong si Congressman Barzaga. Okay sana siya eh, kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Pero itong si Kong Barzaga, nalilito ako. Ano ka ba, Congressman? Ka ba? Congress Meow versus internet influencer. You can't be both eh. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. And the level of allegations na nilalabas niya. Both for the internet, pati yung parang allegations.
20: Si Direk, nahinuhuli tayo ni Direk ha?
19: Funny, gusto natin yan. Pero sa akin, may internet, di ba?
20: Correct.
19: And for
0: a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo.
10: Yes.
0: Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee. Pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barsaga, parang talak lang ng talak for the clout.
10: Mm-hmm.
0: Diba? So sa akin, influencer ka man, Congress miyaw ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao.
10: Tama. Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga.
12: Ay, ito nga, ito naman walang laman sa gitna. Ayan, walang laman. Direk,
10: ampaw talaga.
6: Walang laman sa loob.
12: Walang laman sa loob.
6: Puro hangin.
12: Puro hangin pa.
6: Di ba ito debiste?
10: Ay! Iba yun. Iba yun. Ayan ha, kung habang nagme-merienda kami dito, magmerienda din po muna kayo dyan sa mga nakatutok. So with due respect, dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang desisyon ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
16: With due respect!
6: Kain po tayo!
12: Sana makapalindap!
21: FM Radio, good vibes
22: and the facts.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kumiting dumalo sa pagdinig na idineklarang may sapat na basehan ang reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President.
4: Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ng 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manases Carpio.

0: time around articles of impeachment, na articles of impeachment, nauna ng nilino ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Mm-hmm. Sa inyong palagay, tuloy na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin niya dito lang sa
1: Balat Sibuyas!
0: In the meantime, higop
2: na ako. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Kaya po ako kumuha ng sabaw, ipapanorin natin si Attorney Dino mag-discuss.
3: Take it away, Attorney
0: Dino. Take it away.
4: Hindi, alam na natin yung ebidensya.
0: Diba? Oh, ang sabi.
4: Ang question, may-impeach ba ha? May-impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya. Mm. No? Last year, based sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw.
5: Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa articles of impeachment.
4: Ano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, merong ang COA clearance. Wala na ngayon yan.
5: Wala na.
4: Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha? Mm-hmm. Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-money laundering council report. Mm. Hindi nagsisinungaling ang numero. Hindi nagsisinungaling ang datos. At kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dinedeny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan.
0: Mm. Yun diba? Betrayal of public trust.
4: Culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the finding of the SALN. Mm. Ha? Yes. Malinaw yan. So culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi ni Sara Duterte? Yung billion umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others.
5: Nasa others daw.
4: Oo. Sino naman yung mga pinagloloko, di ba? Tsaka, alam mo ha, sa akin lang ha, di ba abogado si Sara Duterte? Mm.
0: 80% diba? Ngayon nakuha ang resulta sa bar.
4: Di ba abogado siya? Mm. Di ibig sabihin, dapat alam niya kung paano fill out ang SALN. Mm. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others. Pakita nyo? Mm. Cash on hand nga, malinaw
0: yung
4: eh.
0: Yung ngayon muna, di bang idideklara mo, di ba?
4: Correct. Oo. So, bakit niya hindi dineklara? At consistent ha, so consistently wrong pa lang interpretation mo ng batas? Mm. Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN at saka grabe yung egregious eh. Yung pagkakamali na yun. Na talagang wala kang, hindi pagkakamali yun eh, sinadya.
0: Mm-hmm. Kung alam sinadya mo naman kasi hindi ka mapapanagot, maski anong ilagay mo dyan?
4: Correct. Oh, so yung mga ebidensya na yan, I think, fearless forecast. Mm-hmm. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At dun sa Senado, alam naman natin, ayakit yun sa Senado. Ang sabi ha, at least nung tinitinan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. Eh, mukhang may trial na tayo. Mm-hmm. Oo. So may trial sa ICC ng late May. Mm-hmm. May trial sa Senado. At saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. Mm. I don't know. If I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupubigla sa hirap. Mm. Ang hirap ng trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. Mm. No? Na, magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others? Ang hirap na. Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong!
0: Ang tanong!
4: Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon present. Magpapakita present.
0: Tsaka no? Magsispeech siya graduation.
4: Ano yung plan A, plan B, plan C?
0: Napaka-unique.
5: Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment. Ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain, no, yung allegation laban sa kanya. Mm-mm. So, baka hindi naman humarap din yan sa ano, no, sa Senate trial, pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na

0: House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa, no, sa masikat ng araw ngayong tanghali, no, dahil summer na summer. Kaya, nakatutok po ang taong bayan na dyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas, no? Tandaan niyo po, sa survey ng OCTA at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment. At pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng allegations sa kanya. Paalala na ang House of Representatives ay House of the People. Mm-hmm. Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan yan ng mga kongresista.
1: Correct. Oo. So ako ito tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya, democratic institutions. And last year, we failed. Diba? Retake na itong exam na ito eh. Last year, yung mga ine-expect natin.
0: Nag-fail ang Senate.
1: Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institution.
0: Nag-fail ang Supreme Court.
1: Oo. Diba? So, sa akin palagay, nagkamali sila. No? So, ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institusyon at will the institutions be there for us, no? Ito ay stress test ng ating mga institusyon. Sana this time around sa ating retake we will pass with flying.
2: Ito pala yung totoong starting over again eh.
0: At one more chance.
3: Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga edistrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party-less representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino.
1: At hindi lang yan sa election. History will judge you. Mm-hmm. Posterity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salinlahe, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, eh talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service.
0: Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, diba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya.
1: Correct.
0: Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, diba?
4: Correct. Oh. Saka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman.
0: Gula! Game!
4: Saglit lang po. Hindi, sa akin tingnan nyo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganung checks and balances. So to the point nga of starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Diba? So nasa ng pagmamahal natin sa bayan, nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people, nakikita natin yung stakes for the people who have lost their loved ones doon sa drug war. Yes. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito?
1: Correct.
4: So kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya. At dahil dyan, ngayon, babasahin natin ang komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, hindi kami Supreme Court, but we judge. Magde-decision kami if we will either
5: take it or leave it.
6: Take it or cleave it.
0: Yun.
1: Oh, mabilisan, mabilisan. Go.
2: Oh, sabi ni Teresio, excited again to watch WDR. Sa iyong programa, mas namumulat ang taong bayan sa kung ano ang hindi alam ng mamamayan na katiwalian ng gobyerno.
0: Take it or cleave it.
1: Take it. Salamat, Teresa, iyo. At sabi ni Carlos G7L8Q, Senator judges taking an oath of impartiality should sign on the oath that give consideration on evidence. Acceptability or credibility of evidence should be voted by majority before it can be used.
0: Take it or cleave it.
1: Cleave it ako.
0: Oy.
1: Oh, yun. Oo. Kasi para sa akin, di ba, hindi muna, kailangan makita muna yung ebidensya bago bago pagbotohan. Sabi niya kasi, kailangan pagbotohan
0: ng majority.
1: Mm. Isiwalat mo muna yung ebidensya yan bago pagbotohan. Okay. No? Okay.
0: Tsaka ano naman eh, binigay naman talaga sa Senado yung kapangyarihan na mag-determine din kung ano yung rules nila, kung paano nila papatakbuhin yung trial.
1: Diba? Correct. Okay.
2: May pangatlong comment. Sige.
3: Si Archie. I'm sorry. Sabi ni Achi Paguligan, dapat humarap si Sarah personal. Ang tapang nila sa press conference at social media, then pakita nila tapang nila harapan sa impeachment court sa Kongreso at Senado. Tapos na sa Kongreso, no show siya. Sa Senado, pakita mo tapang mo, Sarah.
4: Yes.
1: Take it or leave it.
3: Gusto ko yung tapang ni Achi.
1: Ako, leave it.
2: Bakit ka mo?
1: You're asking for too much. Pakita yung tapang. Wala naman siyang tapang sa katawan. De, take it.
2: Okay, mong...
3: Para sa iya.
0: Last ay, comment. Ano, para napaka-special na comment eh.
2: Para may bias tayo ng comment
0: pa
2: dito.
0: Mula pa sa New York. Sabi ni Kim Villamer de Leon, hello Dino, love you. Hello everyone, salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Take it or leave it?
3: Take it!
1: Wala ka naman sabihin nyo.
0: Ako,
1: subukan nyo lang. Pag ako hindi nakauwi.
0: Ako, leave it.
2: Bakit ka mo?
0: Inyo na yung love you nyo.
1: Ito na kayo mga trolls dyan ha. Nabalitaan ko lang. May nagsusubong sa akin kanina na nakikipag-away kayo. Nako, ako nga hindi na nanalo dyan. So, wanting lang hindi kayo. Gaganahan lalo yan pag inaaway ninyo. Okay? So, take it!
2: Pagdalaman sa winner natin.
1: Kim Villaverde Leon!
2: Okay, congrats, Kim!
0: At saka batiin naman natin yung ating napakadaming mga live viewers.
1: Wow!
0: 1.6K! Wow!
1: Live yan, ha?
0: 1,600! Wow!
1: Sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa YouTube.
0: Sa susunod na linggo, 6.7 billion na yan.
3: Billion.
0: Hindi nakita ko din ha, nung break na mayroong mga taga-ibang bansa pa talagang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pagtuto.
1: Bukod pa yan sa mga nakikinig sa radyo all over the Philippines.
0: Wow!
1: Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagsuporta sa With Due Respect.
0: Yes.
2: At meron tayong twinis bukod kay Kim na si Dino na ang nagdesisyon.
0: Gusto ko si Achi.
2: Achi.
0: Kasi dapat humarap si Sarah personal. Okay. Sa atin
2: yun? Okay. Congratulations sa ating Achi. Mga winners. At gaya nga ng pinapaalala namin sa Team Pinas every week, mainit ang usapin lalo na pagdating sa politika. Pero tandaan natin, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang Pilipinas. Mahalin natin ito. At paalala itong video na ito.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 3:16.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 3:31.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, muanig yung kudiri.
5: TJX 500,
6: mapalit sa mga butika.
7: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: The time now on FMR. It's 4:44.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
4: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.

Etong ating 3-digit Lotto Swerte Reyes Zotto, kaninang alas 2 ng hapon, Linggo, May 3, 990. Ulitin ko, 990.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes. FM Radio Kabibes
0: ang lupet.

Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte Reyes Jolt ngayong alas 5 ng hapon, Linggo, May 3, 759. Ulitin ko, 759.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, Good Vibes! FM Radio, Good Vibes!
1: Ang lupit!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: Yung sabaw ng dinu ko. Ah,
5: yes po, yes po.
4: Bayan, ginuto mo kami. Pero ikaw, syempre, meron kang paboritong pagka. Oh, ito naman, ano naman yun? May
5: ayun
4: mga
5: po,
4: iyaw-iyaw.
5: Dry pusit po yan.
4: Dry pusit, parang hindi naman yung pusit ang pinuntahan mo dyan.
5: Yes
4: na,
5: po,
4: umamin ka.
5: Yan po, yung sibuyas po, pinuntahan ko dyan.
4: Yung sibuyas, yes, hindi yung... Totoo ka? Yung totoo, yung yes, pusit po. O yung sibuyas?

0: susunod na.
1: Mga ilangang pangkalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Nagbabalat balita. Matapal na apo bumalot sa ilang bayan sa Alpay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ilang hayop namatay, mga residente nagsilikas. Ang pinakahuling sitwasyon, tutukan live. Sales lady na nalaglag sa tricycle at nagulungan pa ng truck, kailangang putulan ng pinti. Lola, critical naman matapos mabangga ng motorsiklo. Tuta, sinaktan umano ng gwardya ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Alpay. Hiwalay na reklamong plunder laban kay Vice President Sara Duterte na may parusang pagkakakulong pwedeng isabay sa kanyang impeachment trial ayon sa isang batikang abogado. Naglalakihang OPM Act humataw sa Music Fest sa Clark, Pampanga. At pambato ng La Union, inurunahang bagong Miss Universe Philippines. Maghahanda na para sa kompetisyon sa Puerto Rico.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nabalot ng makapal na abo ang ilang komunidad malapit sa bulkan. Bago ito ay nabulabog ang mga residente matapos mamataan ang makapal na usok sa dalisdis ng Mayon. Live mula Kamali, Galbay, nagpapatrol si Erin Terang. Erin, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan?
4: Dito sa Kamali, Galbay, halos wala nang makita, lalo na kung may mga dumaraan na sasakyan. Kagabi, nagkaroon ng lava dome collapse sa Misigali na sinabayan ng minor strombolian activity ng Bulkang Mayon at sunod-sunod na pyroclastic density current o uson.
5: Ang tanawin ito ang gumulantang sa mga residente ng Albay Sabado ng hapon. Tuloy-tuloy na nagbubuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon. Sa video ni Riza May, napakakapal ng usok na bumabalot sa dalisdis ng Mayon at nililipad ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Sa video naman ni Joya de la Rama sa Salvacion Daraga, napakakapal din ang abong nagmumula sa bulkan at halos matabunan na nito ang paanan ng Mayon. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang bumagsak ang makapal na abo sa ilang komunidad sa ikatlong distrito ng Albay. Dinig ang malakas na tunog sa pagbagsak ng makapal na abo sa ilang lugar. Tila gumagapang naman papunta sa kalsada ang makapal at kulay itim na usok mula sa bulkan. Ito na ang bumalot sa ilang komunidad sa Albay, kung saan isa sa mga nasa pool ang mga motorista. Sa Kamalig Bypass Road sa Barangay Salugan, halos mag-zero visibility, kaya hirap magmaneho ang mga motorista. Pagsapit ng gabi, naging mas pahirapan pa ang biyahe ng mga motorista. Sa Barangay Libot, nagtulong-tulong na ang mga residente sa pagbuhos ng tubig sa mga dumadaang sasakyan.
6: Nagmakatabang man sa mga kapwa driver.
5: Sabi ni Hill, tulong nila ito sa mga kapwa driver lalo't wala nang makita sa sasakyan dahil sa dilim. Nabagsakan din ng abo ang mga pananim. Gaya sa Ginubatan, Albay, nabalot ng abo ang mga ornamental plants ng residenteng si Jeffrey. Ipinasok niya rin sa bahay ang mga alagang ibon at ilang exotic animals. Agad na mahagi ng face mask sa mga residente ang lokal na pamahalaan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng minor strombolian eruption o mahina hanggang katamtamang pagputok ng bulkan na naglalabas ng lava at volcanic gases. Naitala rin ang pagbuga ng lava at lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa may Misigali.
7: Nag-collapse po itong lava at nag-form po siya as PVC. Marami pong gas na nag-escape and kasama na po lalong ash and pyroclastic material. So napakalaki po nung ash bloom na na-experience ko kahapon.
5: Posible umunong maranasan ulit ang ganitong pangyayari lalo't patuloy pang pagputok ng vulkan at nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado nito.
7: Medyo unique po itong event na to kasi napakalaki po talaga yung tumaos doon sa material. But very possible po, lalo na dun sa ating ibang mga galis na madami na din deposits na mayon volcano.
5: Sa Barangay Suwa, Kamalig, makapal pa rin ang abo sa kalsada, bubong ng bahay at buong paligid. Namuti naman ang mga pananim na kamatis at sibuyas dahil sa abo. Kaya nangangamba ang mga Bicolano sa epekto ng abo sa kanilang kalusugan.
8: Kasi yan naman affected sa amin sa kalusugan naman. Tapos yung sa pagkain, hindi safety yung pagkain.
4: Zen, dalawang flights ang nakansela kanina dahil pa rin sa pag-aalboroto ng bulkan ngayon. Pero natuloy naman ang mga sumunod pang flights ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Balik sa iyo, Zen.
1: So, Irene, wala pa bang utos ang lokal na pamahalaan dyan na mag-evacuate yung ilang tao? O mayroong mga nagkukusa na bang mag-evacuate sa ating mga kababayan dyan?
4: Okay, Zen. Actually, nung tinanong natin yung FIVOX, ang sabi nila, hindi pa naman itataas sa Alert Level 4. Kasi pag nagtaas sa Alert Level 4, ibig sabihin, mag-evacuate na yung mga nakatira sa extended 7 to 8 kilometer permanent danger zone. Pero ngayon, yung may mga pinuntahan tayo dito, no, nakatira sila dito sa Suwa, Kamalig, Albay, kung nasaan tayo ngayon, nakatira sila sa 7 kilometers. Pero grabe talaga yung abo, no. Mabuti na lang, kanina medyo umulan, kaya medyo basa. Pero sila mismo na lang yung magkukusa, sabi ng ilan na nakausap natin, na mag-evacuate at pumunta sa mga kapamilya nila dahil wala pa naman talaga na pinapatupad na mandatory evacuation sa mga nakatira doon sa extended 7 to 8 kilometers. Zen.
1: At Irene, tama ba na ngayon lang na parang ganito kakapal yung usok? Ilarawan mo sa amin kung sapat ba yung suot nyong face mask ngayon? Ano yung amoy sa paligid? Gaano kahirap huminga?
4: Actually, nung pumasok tayo dito, kanina, no, kagabi pa nangyari yung ano, nung pagbagsak ng abo. Nung pumasok tayo kanina, hindi pa umuulan. Grabe talaga, kung nasa loob ka ng sasakyan, tapos may makasalubot ka lang na kahit tricycle, wala ka nang makita sa loob ng sasakyan. Tapos, para kang naka-spray net, yung buhok ko, pag ginahawakan ko, para kang naka-spray net. Tapos, medyo masakit din sa mata. At kailangan talaga na naka-face mask ka kasi nga delikado. Pero meron pa rin tayong nakikita na mga residente na naglalakad dito na hindi nakasuot ng face mask. Pero yun, laging paalala actually ng FIVOX at ng mga local government units na kailangan magsuot ng face mask. Zen.
1: So kagabi yun, yung nangyari na talagang makapal na usok, ano? Wala namang safety issues ngayon as we speak.
4: Wala, come again, Zen?
1: Oo. Nangyari siya kagabi, pero ngayon medyo nag-clear na ba yung paligid,
4: yes,
1: yung mga kalsada? Yes?
4: Hindi. Makapal pa rin. Actually, grabe pa talaga yung binagsak na abo. Hindi pa siya nawawala. May mga ginagawang minor clearing operations, yung local government, pero hindi pa talaga siya nawawala. Dito sa area, like halimbawa, itong Suwa, sa Anuling na part ng Kamalig, at sa ilang parts pa, no, ng Ginubatan, ng Ligaw, meron pa rin, hindi pa rin talaga nawawala. So, pag umuulan, medyo mababasa, pero sa ilalim niya, dry pa rin yun. Kaya, parang pag may dumaan talaga na kunyari, malalaking sasakyan, yung abo, mapupunta ulit sa atmosphere, no? So, talagang malalanghap siya ng mga residente.
1: Okay. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Irene Perol.
2: Naputulan ng binti ang isang 24-anyos na babae matapos maipit at magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Habang kritikal ang 67 taong gulang na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid sa kalsada sa Sampaloc, Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
1: Pasado alas 6 na umaga nitong Sabado nang mahagip sa CCTV ang 67 anyos na lola habang patawid ng G-Tuazon Street sa Sampaloc, Maynila. Maghahatid sana siya ng almusal sa 91 anyos niyang nanay nang mabundol ng humaharurot na motor. Sa lakas sa pagkakabangga, napaikot ang biktima bago tumama ang kanyang ulo sa gutter ng kalsada.
9: Sina kong nakamotor din, yun nga, mabilis ang takbo. So nung bumabaybay na ako, nakita ko si nanay, tumawag din ako ng doktor na ano bang dapat gawin. During that time na nag-uusap kami ni Doc, bigla siya nag-blow. Nag-blow ng dugo, sumuka.
1: Agad rumesponde ang medical team para isugod sa ospital ang biktimang si Myrna Alfonso. Narang naman ang mga residente ang magkaangkas na rider na dinala sa police station. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima. Mabigat ito para sa kanilang pamilya, lalo't si Myrna ang nakatutok sa pag-aalaga sa 91 anyos niyang nanay at maging sa asawa niyang stroke patient.
10: Ang sabi po ng doktor, may crack yung pinakalikod ng bungo niya. And then yung pinaka nasa harapan naman ng bungo niya, namamaga siya. Ang kinakatakot po is lalong mamaga. Tapos yung mga sintomas niya is baka mamaya magsisor, ganyan, mas lalong maging critical.
1: Nakipag-areglo na ang kampo ng biktima sa mga magulang ng mga sangkot na rider. Paalala naman ng Manila Police District sa mga motorista.
11: Tignan natin yung ating tamang bilis at alam naman natin na ang aksidente nangyayari sa mga panahon hindi inaasahan. Maging responsable tayo at sumunod tayo sa batas trapiko. Kung nagmumotor tayo, dapat magsuot tayo ng helmet at iba pang mga protective. Pirmasan natin tumabi dito sa mga malalaking truck at may mga blind spot to, hindi tayo napapansin.
1: Sa Tondo, Maynila, malubhang nasugatan ang 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng trailer truck Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa trabaho ang biktima. Nahulog sa sinasakyang tricycle ang babae at nagulungan ng paparating na truck.
12: Papunta na rito. Ngayon, nag-counterblow yung motor. Yung tricycle is papunta rito. Kaya napagitna na ilang dun sa may motor na dumaan. Dumating yung truck. Kaya nauminto na yung truck dahil nabangga na yung tricycle. Ngayon, yung babae nakasakay sa back ride. Kinain siya ng truck na sa ilalim.
1: Ayon sa mga ng biktima, kinakailangan putulan ng binti ang kanyang anak dahil sa tindi ng tinamong pinsala.
13: Ang sabi lang sa akin ng anak kong bunso, nabangga raw yung ate niya.
1: Ayon sa tricycle driver, hindi niya sinasadya ang nangyari. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang driver ng truck at ang Manila District Traffic Enforcement Unit habang patuloy ang investigasyon. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Tumuho ang isang detour bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos tumaan ang isang 10-wheeler truck nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya at pahayag ng Department of Public Works and Highways, bumigay ang Kaliwet Detour Bridge sa Barangay Nalasin dahil hindi kinaya ng tulay ang bigat ng truck na nasa 20 tonelada. Tumawid pa rin anila ang truck kahit nakapaskil sa paanan ng tulay na hanggang 5 tonelada lamang ang load limit nito. Sugatan ang driver at pahinante ng truck at ang rider ng isang motorsiklo na kasamang nalaglag ng truck. Nagtulong-tulong na ang DPWH, PNP at barangay sa pag-aayos ng trapiko sa lugar. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente.
1: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Kaugnay ito sa pagkakaaresto kay Sonza dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa social media post ng abogadong si Mark Tolentino, kinumpirma niyang maghahain sila ng piyansang 10,000 piso sa Lunes pa ng umaga para agad makalaya si Sonza dahil walang opisina ngayong araw. Git pa niya una na nilang kinwestiyon kung bakit non-bailable ang kaso sa warrant, gayong hindi naman anya ito mabigat na paglabag. Naisilbi ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang warrant of arrest laban sa dating TV host nitong Webes ng gabi. Biyernes nang mailipat si Sonza sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City.
2: Pinuri ng ilang mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang visa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating overall

0: ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh na sumulat ng desisyon, labag sa konstitusyon at prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno kung hahayaang parusahan ni dating Pangulong Duterte si karandang na isaanya sa mga opisyal na may mandatong panagutin ang mga nasa pamahalaan. Pinuri ni ML Partyless Representative Laila De Lima ang pasya ng Korte Suprema. Patunayan niya ito sa matapang na hakbang ni karandang na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kabila ng panganib sa kanyang sariling seguridad at karera. Suportado rin ni Akbayan Partyless Representative Chel Diokno ang desisyon. Ayon sa kanya, katarungan ito para kay karandang na dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay na nakaraang administrasyon habang
1: now,
0: ginagampanan.
1: On FMR. It's 5:47.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: 16 million. Pag inabot siguro na abot ng billion. So, namin, 40 million, 40 million, several 40 million, 200 million. Agad ito. Ito pa, 50 million. Dami.
9: 2018, naglabas ang Malacanang ng dismissal order laban kay Karandang. Sumunod na taon, iniutos ng Office of the Ombudsman na nagtanggal sa kanya sa pwesto dahil sa umano'y paglabag sa confidentiality at pagbunyag ng detalye ng investigasyon sa mga bank account na iniuugnay sa yaman ni Duterte. Pero ayon sa Supreme Court, hindi paglabag sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Karandang kundi bahagi ng kanyang tungkuling ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kinalaman sa pambansang interes. Ipinababalik na rin ng Korte ang lahat ng retirement benefits sa Karandang pati na ang hindi nabayarang sweldo niya mula nang suspendihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Alison Ko, ABS-CBN News.
10: Travel ba ang gusto nyo? Abay, tara! Kakaibang karanasan na naghihintay sa mga bisita ng pinakabagong museo sa Pasay City na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng paglalayag ng mga Pilipinong marino noong ika-17 siglo na panahon ng galleon trade. Bida rito ang immersive experience at dambuhalang barko na pwedeng-pwedeng sakyan. Nagpapatrol Francis Orso.
11: Tila mapapa-time travel ka sa nakaraan sa bagong bukas na immersive museum sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Ayon sa executive director ng museo at historia na si Manuel L. Quezon III, pambihira itong learning experience kung saan babalik ka sa panahong nagsisimula ang pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas.
12: Hindi ito yung pangkaraniwang museo kung saan maraming bawal. Ang nais namin mangyari, marami kayong susubukan. Sana susubukan ninyo ang mga interactive display, sana susubukan ninyong umakyat at dumaan sa loob ng isang napakalaking replika ng isang bapor or representation ng isang bapor.
11: Tampok din ang buong replika ng isang 17th century galleon o barko na kilala bilang Espiritu Santo. Ayon kay Quezon, isa ito sa mga ginamit noon sa Manila-Acapulco galleon trade na umiral mula 1565 hanggang 1815. Na nagdugtong sa Asia at Amerika sa loob ng mahigit dalawang siglo. Isa sa pangunahing paksa ng museo ang malawak na impluensya ng Manila galleon trade sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
12: Masasabi natin na ito ay isang napakalawak na bahagi ng ating kasaysayan na nabura. Ngunit buhay na buhay siya sa pangkaraniwang kaugalian at mismo mga salita natin.
11: Dagdag pa niya, hindi lang kalakal tulad ng pilak at spices o sangkap pangluto, kundi na impluwensyahan na tayo ng iba pang kultura na nananatili hanggang ngayon sa wika, pagkain at pamumuhay ng mga Pilipino. Patunay din anya ito na mula noon, ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalakas na global maritime industry.
12: Bakit ba ang daming mga seaman na Pinoy all over the world? Bago lang ba ito? At kung sisiriin natin,

0: ang kasaysayan, 19th century, kilala na tayo. They were called Manila Men.
1: Konsepto ang museo ng Yumaong Senador Edgardo J. Angara para bigyang pansin ang malawak na palitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Latin America. Ayon sa pamunuan ng museo, inaasahang makakaengganyo ito ng higit 250,000 na bisita kada taon. Nasa 675 pesos ang admission fee at may diskwento sa mga guro at estudyante. Francis Orsio, EBS-CBN News.
2: Sunod, dalaking nanapak sa pulis noong Labor Day protest, tukoy na. At Donnie Pangilinan at Bel Mariano, emosyonal sa pansamantalang paghihiwalay bilang love team. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
3: M Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
6: Problema sa final liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: Muna akong uguyin, unggoy!
10: Sorry, may dangit ng patayin.
11: Kaya kung marunong ka magdasal, umpisa mo na.
12: Kulang yan sa sinimo. Ari ka rito!
13: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan. Pause muna sa drama.
14: Kailin kita din sa chinelas mo.
15: Ayaw! Ayaw!
13: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
16: Talagang bago!
13: Dahil sa sino, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na.
17: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
18: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
17: May kasama kang makikinig sa'yo.
18: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko.
19: Inunda na ng Buhi Animal Welfare Society ang pagmamalupit umano sa isang ligaw na tuta sa loob ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Albay. Sa isang video, hawak sa batok ng gwardya ang tuta na tila matamlay at nanghihina. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ng grupong Sorsogon Animal Rescue and Adoption na sinipa ng gwardya ang tuta nang pumasok ito sa campus. Gumanti ang hayop at kinagat sa paa ang gwardya, kaya dinakma niya ito at inalis sa lugar. Sumang-ayon ang pamunuan ng eskwelahan sa face-to-face meeting kasama ang Animal Welfare Group at iba pang sangkot sa pangyayari sa Miyerkules, May 6. Nangako rin itong makikipagtulungan na mapanagot ang may sala base sa ebidensya.
2: Naniniwala ang isang batikang abogado na pwedeng sampahan ang reklamong plunder o pandarambong si Vice President Sara Duterte kasabay ng paggulong ng impeachment process. Isang people's court naman ang itatayo ng mga organisasyon para mas maintindihan ng publiko ang proseso at mga argumento sa paglilitis sa Vice Presidente. Nagpapatrol Jervis Manahan.
4: Sa tingin ng batikang abogadang si Attorney Lorna Kapunan, matibay ang mga ebidensya para sa posibleng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, higit pa sa sapat ang mga ebidensyang inilatag ng Anti-Money Laundering Council para kasuhan ng bise ng pandarambong. Ayon pa kay Kapunan, pwedeng sabay na gumulong ang prosesong impeachment at ang pagsasampa ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte.
8: A criminal case for plunder, what is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng permanent disqualification.
4: Bukod pa rito, pwede rin isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang 73 million pesos na ginastos ng vice na disallowed o hindi pinayagan ng Commission on Audit. Samantala, isang malawak na People's Court ang sisimula ng ilang civil society groups para i-monitor ang posibleng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo.
15: So, pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung kardinal at mga akadim, no? Mga profesor sa UP Ateneo at saka PUP ni taga-UST rin at yung mga student leaders.
4: Layo ng People's Court na maging tama at maintindihan ng publiko ang paglilitis at ang mga argumento dito.
15: Ang objective nito ihanda yung tao sa anumang mga eventualities at yung galit nila ay malagyan ang direksyon.
4: Bukas, May 4, inaasahang isasapinal na ang committee report ng House Justice Panel, kaya nalalapit na ang debate at pagboto sa plenaryo. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, posibleng magsalita dito si Davao City Representative Paulo Duterte.
20: Ang in-expect ko namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings.
4: Sabi ni Ridon, walang katotohanan ang mga alegasyon ng kapatid ng bise na pinipwersa ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment.
20: The votes will come, particularly yung pong minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.
4: Tinangka ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng kampo ng bise, pero wala pa silang tugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
19: Pinumpirma ng Malacanang na aprobado na ang mahigit isang linggong biyahe ni Vice President Sara Duterte sa limang bansa hanggang May 15. Matatanda ang unang humiling ang Vice Presidente ng leave of absence mula April 23 hanggang May 15. Pero nang inaprubahan ito ng April 22, binawi niya ito dahil last minute na umano ang pag-aproba ng palasyo. Nakasaad sa unang sulat ng Vice na bibiyahe siya sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kinumpirma rin ng palasyo na otorisado ang pagbiyahe ni VP Sara habang naka-leave of absence at walang budget o pondo ng gobyerno na gagamitin dito. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa pag-aproba sa kanyang biyahe.
2: May bago ng may hawak ng korona ng Miss Universe Philippines. Wagi ang pambato ng La Union nananaig mula sa 50 kandidata ng Miss Universe PH competition. Sa pagpapatrol ni Diane Castillejo.
0: On this stage, a new Filipino will rise to conquer the universe!
21: Bongga ang opening number ng 50 kandidata kasama ang aces of P-pop na BGYO. Suot ng beauties ang electric blue outfit at ipinamalas on stage ang matagal nilang inensayong sayaw. Ang drag queen na si Marina Summers ang host ng MUPH 2026. Mula sa 50, inanunsyo agad ang top 30. Diretso ang top 30 sa pagrampa sa swimsuit round. Patalbugan ng beauty, suot ang puting two-piece at may makulay na vinta-inspired sarong. Hataw ang girl sa kanya-kanyang stilo ng pagrampa at pose. Sunod naman umusad ang top 15 na nag-transform ng rumampa sa kanilang evening gown. Pinakamalakas ang sigaw para kina Bea Windorski ng La Union na naka-brown beaded low-cut gown. Kay Miss Baguio Roxy Bayen, suot ang pink and black gown. Patok din sa audience ang flowy gold gown ni Miss Pampanga Alison Hetland. Agaw pansin si April Smith ng Cebu City at gown ni Miss Cebu Province Nicole Borromeo. Hanggang isa-isa ng pinangalan ang pasok sa top 7. Sina Miss Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Diretso sa Q&A ang finalists.
22: Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
21: Iba-iba ang atake sa sagot.
23: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life.
24: Our country is going through a crisis right now. We will always soar twice as high.
25: I do understand that we Filipinos feel that way because we care. Philippines is worth believing in.
21: Si Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida ang nag-anunsyo ng bagong queen.
26: Miss La Union!
21: Hindi agad nag-react si Bea Windorski nang tawagin ang kanyang probinsya. Pero all smiles at emotional na siya nang koronahan ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo at mag-first walk bilang bagong reyna ng MUPH.
27: You were like surprised when the winner was announced and then you were like looking around like did you hear something else?
23: I was kind of zoning out, so when Miss Tarlac said to me, "No, it's you." I was like, grabe. This really is a dream come true. I still feel like I'm dreaming. If you could see in my reaction, I couldn't quite believe it. So thank you to the Miss Universe Philippines organization.
21: Lubos ang pasasalamat ni Bea sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Next target ang Miss Universe crown sa Nobyembre. 6 na buwan pa bago ang laban ni Bea Windorski sa Miss Universe sa Puerto Rico. Pangako niya mag-e-ensayo pa siya ng todo para makuha ang panglimang korona ng Pilipinas mula sa Miss Universe. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
19: Mga pananim na nabagsakan ng apo mula sa Bulkang Mayon na tuyo, pinagkukunan ng tubig ng mga residente, apektado rin. Miyembro ng Atenito Coalition, matagumpay na nakapag-jet ski at nakapagtilik ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Kahit masaya. FM Radio, the vibes!
28: Ang lupet!
29: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
1: Kapulan.
9: Naging monster! Huwag po, mga wala po kayo sa akin!
1: Si Kawa. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid ni...
2: Tukoy na ng Manila Police District ang lalaking nanapak sa isang pulis sa kasagsagan ng protesta ng mga grupo ng manggagawa sa Calo Avenue sa Maynila noong A1 ng Mayo o Labor Day. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, bukod sa pagkakakilanlan ng naturang lalaki, nakumpirma nilang siya rin ang humablot sa cellphone ng isang police intelligence officer na kumukuha ng video sa lugar. Na-discovery ring sangkot din siya sa September 21 rally sa Mendiola noong isang taon na nanakit din ng pulis. Kabilang sa mga isasampang kaso sa kanya ang direct assault to a person in authority, physical injury, robbery at paglabag sa Batas Pambansa 880. Mariin ding kinundina ng National Police Commission ang insidente. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calanisan, hindi nasusukat ang diwa ng protesta sa lakas ng sigaw, kundi sa disiplina ng pagkilos. Hindi anya kasama sa ginagarantiyang karapatang maghayag ang pananakit sa mga pulis.
11: Minintain natin yung maximum tolerance, yung pinakamataas na antas na pagtitimpi. Pero hindi naman ito katanggap-tanggap na para sakta natin at pagbumuray natin yung mga pulis. At pinakita natin yung pagiging professional natin at disiplinado.
19: Nangamatay ang ilang alagang hayop habang natuyo ang mga pananim dulot ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Nag-inspeksyon na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig para tutukan ang clearing operations sa mga daan na nabalot ng abo. Nagpapatrol, Vince Villar.
12: Makapal na abo ang sumalubong sa mga motorista papasok sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay. Isa ang barangay sa apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang kalsada mistulang binuhusan ng semento sa kapal ng abo. Kanya-kanyang linis ng bubong ng kanilang bahay ang mga residente para maalis ang abo. Kung hindi kasi aalisin, delikadong bumagsak ang mga bubong dahil sa bigat ng abo. Ang iba naman, pilit sinasalba ang mga aanihing palay na nabalot din ng abo. Problema ng mga residente ang malinis na tubig inumin matapos maapektuhan ng abo ang kanilang pinagkukunan ng tubig.
14: Kailangan talaga namin dito ang tubig. Wala kaming tubig. Yung tubig namin yan, inasahan namin yung tubig sa ulan yun. Ang dumi-dumi na magamit.
12: Sa barangay Anuling, nanlumo ang ilang magsasaka matapos mamatay ang ilang alagang hayop. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, 5 kalabaw at 2 baka ang naitalang namatay dahil sa abo.
28: Nasuffocate na din yon kasi hindi din kakayanin yung sobrang kapal ng abo.
12: May mga senior citizen at mga bata rin na may hika ang inilikas muna dahil sa abo. Ayon kay Mayor Baldo, hindi pa nila mapasok ang ilang lugar sa Mayon area na sakop ng kanilang bayan para mamigay ng food packs.
28: Supposedly mamayang hapon, mamimigay na kami. Hindi pa nila in-advise kasi makapal pa ang abo.
12: Sa Miisi, Daraga, Albay, may ilang hayop din ang namatay dahil sa abo. Problemado rin ang mga magsasaka dahil hindi lang abo ang bumagsak sa kanilang taniman. Agad bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Kamalig at Kinubatan para matutukan ang clearing operations at flushing operations sa mga bayan na nabalot ng abo.
0: Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo yan, itigas lang yan.
12: Pinabubuksan din ni Dizon ang mga drainage na posibleng nabarahan ng abo. Maging ang DPWH Sorsogon ay tumulong na rin sa paglinis ng abo sa Kinubatan, Albay.
4: Sa ngayon, nakapag-report na sa atin, hindi lang dito sa Kinubatan, more than halos 50 barangays na ang affected. May mga malalayo pa. Pero asphalt lang ito, ha? Hindi naman ito lahat. Kaya kailangan lang maglinis tayo. And hopefully hindi na sumunod ulit ng ganong kalaki.
12: Samantala, nakapreposisyon na rin ang food and non-food items ng DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na apektado ng ashfall. Higit 300,000 family food bags at libu-libong ready-to-eat food boxes at non-food items ang nakahanda ng ipamigay sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng bulkan. Naipamahagi na rin ang ahensya ang nasa 11.3 million pesos emergency cash transfer sa mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Vince Villar, ABS-CBN News.
19: Magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga eroplano at barko para itaboy ang namataang apat na Chinese research vessels na nagsasagawa ng ilegal na aktividad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa PCG, ang mga barkong nabanggit ay nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito, ang Shang Yang Chong 33 na namataan sa layong 140 nautical miles sa hilagang kanluran ng Rizal, Palawan. Ang Xi'an 1 na namataan 180 nautical miles sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Jiaging na nakita naman sa layong 88 nautical miles sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ang Zhu Haiyun na namataan 102 nautical miles sa hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Sadya umanong pinatay ng mga naturang Chinese vessels ang kanilang automatic identification system para hindi masubaybayan at natuntun lamang ang mga barko gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang pananaliksik na lumalabag sa ating soberanya at karapatan sa dagat.
2: Tuloy ang suporta sa isa't isa ni Donny Pangilinan at Bel Mariano kahit pansamantalang magpapaalam ang kanilang love team pagkatapos ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Samantala, excited na para sa bagong seryeng Love is Never Gone si Joshua Garcia, habang personal namang humarap sa ticket selling ng kanilang upcoming movie sina J.M. Ibarra at Fiang Smith. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
7: Emosyonal sa media conference sina Donny Pangilinan at Bel Mariano. Nagpasalamat sila sa isa't isa habang pansamantalang pinipili na ipahinga ang kanilang love team. Inanunsyo ng dalawa na ang romance drama na Tayo sa Wakas ang huling proyekto nila bilang magkatambal sa ngayon.
8: I'm just so, so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you.
13: I just want to say thank you. Thank you so much for the journey, for just being there, for the support.
7: Ibinida ni Donny ang growth ni Bel, habang proud naman si Bel kay Donny bilang artista at bilang individual.
8: If they ask everyone here, you know, Kuya Epi, first, you know, Inconvenient Love is about our first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I will always look up to you, not figuratively, but...
13: I respect you so much, and ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa. And I'm just so proud of you and I'm so proud of the man you are now.
7: Nilinaw ni Donny, mananatili ang kanyang suporta para kay Bel.
8: We may not be working with each other in the near future, but I'll always be here.
7: Si Centro sa kwento ng dalawang taong nagmahal, nasaktan at naghanap ng sarili, ang pagbibida ang huling proyekto sa ngayon ni Donny at Belle ang Tayo sa Wakas.
15: Simply put, it's a journey, no? Of two people who loved, got hurt, and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films, that you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, we always choose love.
7: Mapapanood na ang Tayo sa Wakas sa mga sinehan sa May 27. Samantala, excited at puno ng pasasalamat si Joshua Garcia sa kanyang latest project kasama si Ivan Alawi, ang Love Is Never Gone.
16: Tulad na lagi sinasabi, I'm really excited, hindi lang para sa akin. I'm excited for everyone, sa mga cast member ko kasi hindi lang ako yung naghihirap dito eh.
7: Isa rin sa mga pinaka-inaabangan ang pagbabalik niya sa action scenes.
16: Every time bumabalik ako sa action, na-enjoy ko siya. And hindi rin naman ako babalik kung alam kong hindi rin ako mag-enjoy.
7: Pag-amin ni Joshua, hindi biro ang paggawa ng action. At bilib siya sa mga sanay na sa genre. Mapapanood ang Love Is Never Gone sa Prime Video simula May 8. Pinilahan naman ang advanced ticket selling ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ni JM Ibarra at Fiang Smith sa mga larawan at video na ibinahagi ng Regal Entertainment. Makikita ang dalawa na nagbenta ng tickets. Dahil sa malakas na suporta ng mga tagahanga, hindi bababa sa dalawang screenings agad ang nasold out habang isinasagawang advance selling. Inaasahang mas dadami pang manunood sa paglabas ng pelikula sa mga sinihan sa buong bansa sa May 6. Gainul Krishnan, ABS-CBN News.
2: Libo-libo dumagsa at nakihataw sa OPM Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
17: Walang kalma-kalma.
18: Lahat ng tao, huwag na tayo!
17: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma.
20: Pagtatanggol ko kayo.
17: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
20: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
18: Yes! Giling mo, giling! Pinabilib mo kami!
22: Ayun oh!
17: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
24: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
25: Sa house,
24: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
26: FM Radio, the vibes!
27: Ang lupet!

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Namuli ang presyo ng diesel at gasolina sa Martes, May 5. Ang estimate na taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso kada litro. Ang gasolina, 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo kada litro. Ang kerosene may bawas presyo na 250 hanggang 350 kada litro. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara ng Strait of Hormuz. Paghiwalay ng UAE sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. At ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan ang ating ito koalisyon para sa ika-apat na civilian mission nito sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ito ang kauna-unahang civilian mission na lumayag at tumapak sa isla. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Simple ang pamumuhay ng nasa 400 residente ng lampas 37 ektaryang isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Hindi kalayuan dito, tanaw ang mga sasakyang pandagat ng China. Ilan sa mga ito? 3 hanggang 10 nautical miles lamang ang layo mula sa isla. Pasok sa loob ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. 2003 pa o mahigit 2 dekada nang naninirahan sa islang ito ang mangingisdang si Obnor. Pero mula anya 2016, nahirapan na silang mangisda ngayon sa sariling tubig.
9: Malaki talaga ang epekto sa mangingisda natin dito. Pero kung naman yan eh, dati-dati naman wala naman yan sila eh. Since 2017, the pag-upo talaga ng isang presidente natin, doon talaga sila naging agresibo. Noong time na yun, hanggang ngayon.
8: Dagdag pa niya, labis na naapektuhan ang dami ng kanilang huli dahil hindi na sila makalayo sa isla para mangisda dahil nga sa mga Chino. Nararapat lang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo at jurisdiksyon kahit pa may nagsabi anyang isuko na ang Kalayaan Island Group na kinabibilangan ng Pag-asa.
9: Hindi yun patriot sa kwan, hindi yun talagang makabayan, hindi tapat sa bayan yun. Gusto ko lang talaga kwan, ipagtanggol ito kahit atin naman ito eh.
8: Malugod na sinalubong ni Obnor at mga nakatira sa Pag-asa ang pagdating ng ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea gabi ng Sabado. Kinaumagahan ng Linggo, matagumpay at ligtas na tumawid sa kalapit na Sandy K o Pag-asa K2 si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at itinirik ang bandila ng Pilipinas. Ito'y kahit sinundan-anya sila ng mga barko ng China. Dito rin isinagawa ang jet ski ride na pinangunahan din ni Ismula. Ayon sa atin ito koalisyon, simbolikong pagtindig ito sa karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Sila na rin anila ang tumupad sa napakong pangakong jet ski ride noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert ng atin ito koalisyon na nilahukan ng music artist na Moro Beats, isa sa mga inawit ng grupo ang teritoryo na tumatalakay sa pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa. Nagsagawa rin ng koalisyon ng serbisyo medikal at namahagi ng pagkain, bigas at school supplies para sa mga estudyante at petrolyo para sa mga mangingisda. Isa sa naabutan ng tulong ang mangingisdang si Larry na aminado ring nabawasan ang oras ng pangingisda dahil sa mahal ng diesel na gamit nila para mapaandar ang makina ng bangka.
10: Yung isda namin dito kasi napakamura, hindi sasapat doon na sa presyo ng gasolina ngayon. Napakamahal na po ng gasolina, kaya po kami nagpapasalamat sa mga tulong na binibigay sa amin.
8: Kinilala ni Kalayaan Mayor Beltzazar Alindogan ang kahalagahan ng pagtuntong ng civilian mission sa isla at ng kanilang ipinaglalaban.
11: Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Calayan, hindi lang sa West Philippines.
8: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na ika-apat na civilian mission ng ating ito koalisyon sa Pag-asa Island. Ayon kay Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ang matagumpay na paglalayag at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa Cay ng matibay na diwa ng pagkamakabayan ang mga Pilipino. Higit anya sa simbolikong hakbang, isa itong matapang na paggiit ng ordinaryong mamamayan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ang mga taga-isla ng Pag-asa na sa tulong ng mga nakikiisa sa pagtindig sa kanilang laban, mas mapagtatagumpayan nila ang tunay na mapagpalayang kinabukasan. Francis Orso, ABS-CBN News.
12: Buhay na buhay ang Original Filipino Music o OPM sa Jam Pack na Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa unang araw ng Music Fest, aabot sa 80,000 ang nakikanta at nakihataw sa hits ng iba-ibang bigating Pinoy artists. Live mula sa Clark Global City sa Pampanga, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, gaano karami ang festival goers sa day 2?
13: Ang napakaraming tao dito sa concert grounds kahapon nga, halos mapuno ng mga music lovers ang Clark Global City sa unang araw ng Aurora Music Festival kung saan tinatay ang higit 50,000 ang nakiparty para tunghayan ang performance ng mga biggest names sa OPM. Ang main performances, pinainit ng mga DJ ang crowd sa Clark Global City na agad nagpasigla sa festival atmosphere. May ilang naiyak nang kantahin ng Four of Spades ang mundo. Damang-dama rin ang emosyon sa performance ng Ben and Beth para sa kanilang awiting Saranggola. Nakijam din ang mga nanood sa set ng December Avenue at sa kilalang Bugot Songs ni Army Milyare. Lalo pang nagliyab ang entablado na magtanghal ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang worldwide hit na Gento na sinabayan pa ng fireworks display. Pero hindi naman nakapag-perform si popstar royalty Sara Jeronimo matapos payuhin ng kanyang doktor na magpahinga pagkatapos mag-ensayo. Humingi sila ng paumanhin sa organizers at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa bigating performances, dinagsari ng iba't ibang food stalls, games, product booths at mga atraksyon gaya ng hot air balloons. Sa ikalimang taon ng Aurora Music Festival, isa pa rin ito sa pinakamalaking music fest sa bansa na patuloy na naghahatid ng world-class OPM acts.
14: Sa day 2 ng festival, muling aabak sa stage ang SB19 at ang Four of Spades. Kasama ang Sex Bomb Girls, ang parokya ni Edward Kamikaze at ang nagpe-perform ngayon dito sa likuran ko na si Kitchi Nadal. Paalala naman sa mga hahabol, magsuot po ng mga preskong damit at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang init ng panahon. Zen?
12: Ingat at enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Gracie Rutao. Why not? Tama ba yung pagkakaalam ko? Alam ko may parang may tourism activities din sa Pag-asa Island.
15: Sana magkaroon. Pwede.
12: Oo. Kumbaga, yan ay isa sa mga ine-explore natin dyan. Dahil, atin yan.
15: Atin yan.
12: Yes.
7: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
12: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo.

0: Narito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupit.

0: The time now on FMR. It's 7:01.
1: FM Radio. Favorite music radio.
2: FM.

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 8:02.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 8:15.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 8:29.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa marusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 8:45.
1: FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 9:14.
1: Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes. FM radio, the vibes.
0: Ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, good vibes. FM Radio, good vibes.
0: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 11:01.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 11:29.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-vibes! FM Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami

na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganon din po, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyong pumakasama para talakayin po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro po ng International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar.
8: Yes, partner, isang magandang pakikinig po sa lahat na abot po ng ating programa at live na po kami para ihatid sa inyo ang mapriskong kaalaman kasi nga po sabi ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
7: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad, tsaka ng gender, at kung hindi yan po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa mga health shop, mga herbal stores, sa Shopee at sa Lazada, available yan ha. Gawin din po sa Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Watson's Drugstore, any branches po nila. Basta hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po siguradong aprobado na ating pong Food and Drug Administration. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Doc June, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Maibigan, sa pagpatuloy po ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahan dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid. All-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Oh, babe. Miss na kita.
15: Uy, babe.
1: gising.
3: Laging bitin, ibalik ang bangsik.
14: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
3: Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
14: Turbo, Superman for Man. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan.
3: Turbo, Superman for Man.
1: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
20: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
10: Mabibili sa pleta malapit butika sa inyong lugar.
21: Mrs. Juanita Badajos.
8: Taga saan po?
21: Taga Barangay Manalo.
8: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
21: Santon Plus Gold po.
8: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
21: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
8: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
21: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
8: Tapos
21: inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
8: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
21: Opo.
8: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
21: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, para maiwasan at malunasan yung mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong pong lugar. At hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan at para maiwasan din po ang pagkakaroon ng karamdaman. Yan ang ating pong text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Doc, speaking of prevention, ano po ba yung mga sikreto para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, Doc?
8: Yes, partner, no, ang pinakasikreto para maiwasan po ang maraming karamdaman sa panahon natin ngayon, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung epektibo na food supplement man ang ating pag-usapan, Santon Plus Gold, mga kapatid, dahil ito ay extracted ang pagkagawa, kinuha ang pinakakataas, pinakanutrients bago po nilagay sa kapsula. At ang kagandahan, ito po ay may limang klaseng kilalang herbal medicine na nakakatulong po para maiwasan ang ating makaramdaman. At according pa sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang Santon Plus Gold, bakit ito naging epektibo? Dahil meron po siya mga bioactive compound kagaya ng terpenoids, allicin, saponins na nakakatulong po maiwasan matubuan ng bukol, maiwasan ang pamamaga at iba pang mga karamdaman. At sa dagdag pa po na pag-aaral ng ating mga eksperto para maging malakas ang ating resistensya, maiwasan din po ang maraming sakit, inom din tayo ng alkaline na vitamin C. Yan po yung napakagandang sikreto. Kasi po mga kaibigan, pag napakain po natin ang mga sundalo sa ating katawan kung saan ang tawagin ay immune system, maiwasan natin na pagpasok pa lang po ng mga virus, parasites para invade ang ating katawan, napipigilan at natatalo kaagad. Kaya po mga kaibigan, para sa healthy na katawan, ang pinakasekreto, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung iinom tayo ng vitamin C, mas maganda alkaline na vitamin C, Santone vitamin C, at lalong-lalo na pag mahilig tayo sa kape, mas magandang piliin natin yung healthy na kape. Santone Plus Coffee Mix, ang kape na all natural, walang side effect, tutulungan kang maiwasan ang makaramdaman dahil po nagmenopause na o nag-andropause na, partner.
7: Yan ha. Kaya sumakabayan po natin. Puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Yan, Santone Gold Herbal Capsule at Santone Vitamin C ang katuwang po sa pagpapalakas ng ating resistensya para maiwasan ang mga karamdaman. Yan ha, sa Mercury Drug, available po yan, The Genetics Pharmacy, Rose Pharmacy, at sa iba pa po mga butika. Sa mga local drug stores, available yan ha, sa mga health shop, mga herbal store. Puntahan nyo po mga kaibigan. Basta hanapin nyo po yung Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan po, quality product yan na aprobado ng ating Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Yan ang ating text line para po sa mga katanungan at gustong magpakonsulta kay Dr. June, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyong mga katanungan, edad na rin po, at saka ng gender para mas mabilis po matukoy yung inyong pong sakit at mabigyan po ng payo ni Doc June. Yan ha? Ito Doc, may tanong po dito galing kay Ma'am Tess. Doc, tanong ko lang po, ano po ba pwede sa high blood at yung kakatapos lang po atakihin sa puso? Salamat po.
8: Ma'am Tess, pag hypertension ang pag-usapan at lalong-lalo na sakit sa puso, ano talaga ito eh? Magkakambal talaga ito na karamdaman that every time na tumataas ang pressure sa ating dugo, ang pinakabunga talaga niyan ay sakit sa puso or tinatawag nating stroke, no? Pag pumutok na po ang mga ugat. Kaya po, advice natin may eksperto, Ma'am Tess, pag especially ha, sa mga meron na pong mga maintenance for cholesterol dahil mataas ang lipids, triglyceride, meron pong heart enlargement, huwag nyo talagang kalimutan na inumin po ang inyong mga maintenance. At huwag nyo pong isipin that every time na kumakain kayo ng mga bawal, akala nyo pwede na lahat kasi meron kayong maintenance. Kasi doon po nadadali ang marami, doon po na stroke, doon po makaibigan nagkaroon ng heart attack. Kasi ang akala ng iba na pag may maintenance ka na, pwede nang kainin lahat, no? Tanggalin nyo po yan sa mindset nyo. Kasi the more po na meron na kayong iniinom na gamot, meron na po kayong maintenance, the more sana dapat iwasan natin ang mga dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure, kung bakit namaga yung mga ugat sa puso natin. Ang gagawin, mga kaibigan, especially sa mga kakagaling pa lang, no? O kaka-atake pa lang sa puso, ang dapat gawin, maghanap kayo ng okra. 5 pirasong okra, ilaga nyo po sa 5 glass water. Then after maluto yung okra, kainin nyo po yan. Tapos yung sabaw, iinumin nyo po 1 glass 3 times a day. Gawin nyo po siya ng 15 days. At sa pag-aral natin mga eksperto, ang antioxidant supplementation, malaking tulong para sa repairing. At lalo na po sa mga kabayan natin na nakaranas na po ng stroke. Ano? Ang antioxidant, sa pag-aral natin mga eksperto, tumutulong ito para ma-repair ang mga na-damage during attack. Mas mainam, sabayan nyo po sa pag-inom ng Santone Plus Gold at Santone Vitamin C. Napaka-importante. Ito po ang napaka-gandang sekreto. Ano? Pag umiinom tayo araw-araw ng alkaline na vitamin C. Kasi po, pag meron na tayong maintenance, prone kasi sa pagkaroon po ng stroke, no? Especially pag kumakain tayo ng bawal. Kasi pag humihina yung mga ugat natin, tapos malakas ang pressure, madali po siyang pumutok. Ang kagandahan pag nakainom tayo ng alkaline na vitamin C araw-araw, pinoprotektahan niya na pumuputok, na magputok yung ugat, no? Kasi ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi kaagad pumutok, especially sa mataas na ang blood pressure. Kaya mas mainam para sa epektibo na kombinasyon, inuman ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, especially sa mga merong maintenance. At kung ang blood pressure mo tumaas sa 140 pataas, huwag kalimutan ang inyong mga maintenance na inumin araw-araw. At iwasan po ang matataba, pritong pagkain, at lalong-lalo na, partner, ang mamaalat na pagkain.
7: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, ating text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Ito Doc, paano po yung paglalabo ng mata Doc para pong may ulap palagi, lalo na pag pahapon na, ano po kaya maganda i-supplements dito? Nanay Presi po ito, Doc.
8: Nanay Presi, pag ganyan ng mga sintomas, ipacheck nyo talaga. Baka meron na pong katarata. Kasi ang katarata, makaibigan, yan po yung mga sintomas na kung saan parang may ulap na yung mata, may humaharang na kulay puti, na pag hindi po makorek kaagad, magkukos po siya ng pagkabulag. Ang pinakasikreto, especially sa mga may naaninag na po ha, na parang ulap sa inyong mga mata para hindi po matakpan ang pupil at para maiwasan po ang pagkabulag, iwasan nyo ang matataba at matatamis. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag mahilig ka sa mataba, mahilig ka sa matamis, mas mabilis po ang development ng kahit anong klaseng eye problems. Kaya iwasan po yan, tas inuman nyo po ng alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, tumutulong po ito para hindi mag-spread kaagad ang problem. Tapos uminom ka ng carrots and kalabasa juice. Kasi itong rods and cones ng ating mata, na pag yan ay mahina, ay nagkakaroon tayo ng problem, natutulungan po dahil sa kanyang taglay na beta-carotene content partner.
7: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, puntahan lang po sa mga health shop, mga herbal store. Available po yan sa Shopee at Lazada pala. Pwede po kayo makapag-order din ng lahat ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ganun din sa mga kababayan po natin ha. Sa mga shopping malls, sa mga shopping centers, basta may nagtitinda ng herbs dyan, pwede rin po kayo makabili dyan ng mga produktong de kalidad, napakabisa, napaka-epektibo, natatak Yes to Health at Doc Samaritan. Makaibigan, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po ulit natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloyan na paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan at ng pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
0: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
0: Santon Plus Gold.
22: Yahoo!
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
30: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
31: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
32: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Tito! Kompleto ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
1: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
4: Hey ma'am, ano nga ulit pangalan mo ma'am?
5: Sonny Villanueva po.
4: Taga saan po?
5: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
4: Ma'am, user ka ba ng Cellphone Plus Gold?
5: Yes po, Doc. Matagal na po.
4: Mga ilang taon na, ma'am?
5: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
4: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
5: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
4: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Cellphone Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanid, lumalakas ang katawan.
5: Opo.
4: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Cellphone Gold?
5: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng Yes to Health at Doc Samaritan Products. Siyempre, pangunahin dyan ang Cellphone Gold Herbal Capsule at Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Sa mga kabayan po natin dyan ha, para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginawaan, maalis po yung mga palaging pakiramdam na pagod at tamlay sa pangatawan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store. Bili po kayo Cellphone Gold Herbal Capsule at Cellphone Vitamin C para laging malakas ang ating pong resistensya at palaging energetic, ika nga. Yan ha. So makabayan po natin ang ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito, Doc. Doc, ask ko lang po kung ilang capsule po ba ang inumin pag may thyroid problem. Salamat po.
8: Pag may thyroid problem partner, no, especially hyper ba yan o hypo, mas the best, take nyo po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sa mga merong thyroid problem, pinakasikreto para masolusyunan kaagad ang sakit sa thyroid, alamin nyo kung anong thyroid problem meron ka. O, alamin mo kung hypo ka or hyper. Kasi pag di mo malaman yan, no, mahirap, no, mahirap po o matagal po ang tinatawag natin na gamutan bago yan makorek. Kasi po mga kaibigan, ang hyperthyroidism, bigyan ko po kayo ng idea, ang hyperthyroidism, pag meron ka nito, kailangan iwasan mo yung malalamig, tapos maghilig kang kumain ng cruciferous vegetables pag meron kang hyperthyroidism. Pero bawal yan sa hypothyroidism. Kasi pag meron kang hypothyroidism, bawal sa'yo ang cruciferous vegetables, pero mas maghilig kang kumain sa mga seaweed gaya ng guso, lato, mga matataas ang iodine. At ang hyperthyroidism, bawal naman ang mataas na iodine. So, dapat alamin mo kung anong problema meron ka. So, mas mainam, punta ka muna sa mga endocrinologists kasi sila po ang expert sa ganyang sakit para malaman kung anong thyroid problem meron ka. And then, sabayan mo sa pag-inom ng Cellphone Plus Gold dahil ang Cellphone Plus Gold tutulungan ka maiwasan na mamaga ang thyroid, lumaki ang thyroid para mas hindi po lumaki ang problema, partner.
7: Yan ha, ating pong text line, Sir 961-532-2110. Doc, Evelyn po ito, diabetic po, matagal na. May tinitake po ako maintenance, ask ko lang po, pwede po ba ako sa Cellphone Gold? At ilan po ang tagal? Salamat po.
8: Ma'am Evelyn, ang gawin nyo po, no, i-take nyo ang Cellphone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Try nyo po ng 15 days. No? Then isabay nyo po sa medication nyo. Tapos, para mas maganda ang effect, palitan mo muna yung bigas mo, Ma'am Evelyn. No? Kung ang hilig mo na bigas is white rice, palitan mo muna lang red rice, brown rice, or unpolished rice. Tapos, imbis na maghilig kang kumain ng mga tinapay during merienda time, ang kainin mo yung saging na hindi hinog, yung kakahinog pa lang. No? Tapos, root crabs, kamuti, kamuting bagin, or patatas. Tapos, isabay nyo po ang Cellphone Plus Gold dahil ang Cellphone Plus Gold, may polypeptide properties po yan na tumutulong ibalik sa normal ang function ng pankreas at panormalin ang sugar natin sa pamagitan po ng natural na pamamaraan, partner.
7: Mm-hmm. Yan. Ano po ba ito, namamanhid po ang kaliwang braso kasama daliri? Daliri, pati po ang kaliwang paa. Kasama din po daliri sa paa. Masakit po din ang tuhod, Dok.
8: Sir, no? Napacheck nyo ba ang ano nyo, acid? At kamusta po ang blood pressure mo? Kasi pag pamamanhid ng kamay, no? Kung hindi po acid ang cause, tapos namamanhid yung kaliwang kamay mo, delikado po yan. Masintomas po yan na tumataas po ang blood pressure or triglyceride. Pero kung normal naman ang blood pressure mo, tapos yung pananakit na para bang nakaapa ka ng ano ng bubog tapos sumasakit yung mga hintuturo, ibig sabihin acidity po yan. Ang pinakasekreto, iwasan nyo po ang mga pro-inflammatory foods, no? Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong karne, no? Kasi ang karne mataas po sa purine. Ang purine, yan po yung dahilan kung bakit nabe-burden ang ating kidney at tumataas po yung acid. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral nga natin na eksperto, that acid is a byproduct of animal protein. So, ibig sabihin, pag namaga na po ang inyong mga tuhod, iwasan nyo po muna yan. Kasi pro-inflammatory po yan dahil sa kanyang mga purine content gaya ng acid. Na pagkainin mo, mamaga ka agad lalo. Kaya yung iba, imbis hirap palang maglakad, nung kumain ng karne, especially manok, baboy, lalong hindi na makalakad. Dahil nga po, pro-inflammatory po siya. So, ang pinaka-the-best gawin mo, ang kainin mo, yung mga anti-inflammatory na mapagkain, gaya ng prutas, pinya. Ang pinya, mayroon po siyang bromelain content, isang anti-inflammatory substance na kung saan, pag i-juice nyo po yan, inumin sa mga may uric acid na nag-create na ng pain, matutulungan matanggal yung pain, no? Then after that, ang Santon Plus Gold meron pong anti-inflammatory properties. Tutulungan ka matanggal ang pamamaga at i-correct po ang acidity, lalong-lalo na pagsabayan nyo ng alkaline na vitamin C, partner.
7: Mm-hmm. Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang mga pharmacy, mga local drug store sa inyong pong lugar, health shop, mga herbal store. Hanapin nyo po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang katuwang po natin sa ating kalusugan at para maiwasan ang mga karamdaman. Ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras bago po tayo magpaalam sa ating programa, baka meron pa po kayong karagdagang payo at paalala para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
8: Yes, partners, makabayan po natin. Abangan po ang programang ito para mapuno tayo na makaalaman pang kalusugan kung paano natin gamitin ang mga naturopathic modalities, mga herbal medicine na nandyan lang po sa ating paligid at ano po yung dahilan ng ating mga sakit na dapat nating iwasan. Ito naman po inyong nakasama, inyong pong naturopathic practitioner, Dr. June Alcazar. God bless po sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon magtatanggal sa marami nating mga karamdaman.
7: Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner at membro po ng IIPA o International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar. Hanggang susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
6: Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
9: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: FM Radio, the vibes
12: and the fact.
13: This is FM Radio.
14: FM Radio,
15: favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 4:47.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes. FM radio, the vibes.
0: Ang lupet.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
5: Pakianahin mga isyu ngayon nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagwis ang naagrabyado.
6: Napakianala
5: mga isyu kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
7: Napakianala
5: taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
8: Napakianadadla
5: batu-batuhan langit ang maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagyanala.

magpapahinga ka rin Junaid, kumusta? Lones nalot kita yan adlaw. Matarot-tarit hi ay. Tarit hila. Pero kay Dirla niya na. Baga na pipirmi. Sige la, at least. Sing paman. Baga na iban-iban na nitong pag-altak. Ito na itong mga limpatakan. Lones! Nansiyan nga Lones in itong bulan. Bulan itong Mayo. Pizza 4. Kumusta mga piyesta? Sing paman takip-takip, sunib-sunib. Itong patron na pagkayana, no? May mananambok, hinidinhin naman. Pero sering paman, tambok kaya yan, ha? Ang ginaragmutan. Ang ginaragmutan. Kaya sige, latabok-tabok itong pamatron. Uy, atuod ka mo tinatawag nga hilo. Oray ko not din haton. Kaanto lang ko na ito tabok sa nuwani ko. May na ba ito? Patip barang ko na tulad tabok sa nuwani ko din haton. Oray. Kaya na ba yung mga kasagkaya na kay Lunis yan ang adlaw ha? May trabaho, may da klase. Likewise, iton kolehiyo ka, iton college. No? Sige, nagihapon iton kwan. Iton Santa Cruz na pagkaya na. Pati iton Flores de Mayo. Ha? So, singabot mga estudyante, kabataan. Hindi ang katedral kakulop, may da, dito ako makasingba. May near announcement after an mass. Nga kung mahimo kuno, ma-attender itong Flores diri kay mga kabataan pa, tinuod liwat, kinanglan, itbaga mag-aram na. An baga kwan nga ni dito, an baga preferably mga kasangkain high school to college. Al maling story, elementary diri pa pwede. Anyway, sige. Kaya parparuhin itong paniningba ba usahay. Nga dara itong kabataan, nga usahay baga nagpapakaliga, liwat kaya waray ko nubilin. Pwede waray man problema at pagdarit batang at ising bahan, i-manage lang. No? Sing pamabantay, ay pabayi nga naabot nga tutlakat-lakat at altar. Okay, may mga kag-anak lot nga sugat. Papabayan latira mga anak. Ha? Kung pananglitan baga magtitinook, igawas. Ay, nakakaliga. Kati padre baga managrarapo itong kiray usahay. Sige, malitaw Lunis yan ang adlaw. Damot ito natong babantayan, sering ko pa man. Damot baga arabangan hapag kaya na. Ha? Oo, labot ito natong inin-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Eh, maram ka mo kita nga mga singko pa man makukonsidera nga isang kahig isang tuka. Maram ka mo itong tinatawag isang kahig isang tuka. Adton waray swildo. Waray karuksingong ko ba? Nga waray mga kininsinas. Waray mga binangko. Ha? Di ba? Waray mga swildo. Waray klaro. So, kinanglan kumahig ka. Di ba? Dumdum kami tugang. Pudupod tiya mga piso. Di man magpapakakaunti ang mga piso kung mag-inukoy lang ugang. So, sigit kahig, sigit kab-kabiton ugang. Sige lang at panoktokit iyang kapisuan. Diba? So, para kita mga kasangkayan. Nasiring ko pa man. Damo, baya naman. Ito makukonsidera nato ng mga isang kahig, isang tuka. Ang madaling istorya, di nga ni Hiragumius yan na. Ha? Ang madaling istorya, luat nila totoonon. Yung kinanglan kumahig, kumayod mga kasangkayan, magtrabaho, magpakabuhi, para may daniyan tuktukon, may kaunon niyan. Diba? Amo ito tinatawag ang darahunon isang kahig, isang tuka. Ha? O, paro-paro ko ito, nagsusunog ng kilay. Ano lot ko nung karugsingot, nagsusunog ng kilay. Actually, baga nag-i-studio itong nagsusunog ng kilay. Kumbaga, inindir na't applicable hapag kaya na waray na itong adtola itong mga terminot nagsusunog ng kilay, hindi rin pa uso ang kuryente. Kaya no, nagukuguku ka pag-study. Hasta ka rin kiray na abot na hanlagahan lamparilya. Eh, lamparilya. Lamparilya pa man lahat itong mga panahon. Nagsusunog ng kilay. Anyway, mga kasangkaya balita, o sige buhat na. Kapian ay kapi-kapi kung may da. Maray, ayaw pag problema. Kasi rin ko pa man, it ngayon problema. Gutila ito, kumpara ito na, problema itong pira nato makabugtuan dito albay. Dito mayon, bulkino mga kasangkayan. Nasasakupan itong mayon. Sulod itong 5 kilometers radius.
5-6 kilometers. Oo, nagproproblema ma, may kat 53 ng mga barangays. Ito napikta din pag Alboruto, pag kaya na itong mayon volcano mga kasangkayan. Grabe itong ira asphalt dito. Karsada, 5 paman daw sugad, hin snow na itong kadakmol. Oo, yan na, may mga nagkakawang gawa. Mga nagbibiyahe, eh di na nakita, di na kaya itong ira wiper. May daadat karsada, sige takbo, mga nangangaging sarakyan, gitatakbuhan itong ira windshield, hin mga tubig para makuha itong abo. Kay zero visibility na actually. Grabe, pananom itira dito, perisyo na. Nagpatay na tira mga pananom. Likewise, ito nira mga kahayupan dito, nagpatay, naghihapon. Oo, yan na, naka-standby na. Nagmandar na itong gobyerno. Pinagi itong presidente nga kinahanglan, i-priority kung ano't kinahanglan. Ito na mga kabugtuan nga apektado. Doon mga kasangkayan, labot itong Bulkan Mayon, itong kanlaon gihapon. Nag-aalboruto. Panahon ininira siguro yan na daritong kamapaso-paso. Dama ba? Ano't explanation itong science ni Hitfi Books? Eh, kumbaga, di ba? Oo, kumbaga, uso-uso. Uso itong linog, luminog nga ni ba? Nagsusunib-sunib, takip-takip lang itong linog. Mag-alboruto nga ni Bulkan. Ah, diluwat, may napipiraluwat ka nag-aalboruto gihapon ni Bulkan. Ano itong explanation itong siyensya ni pagkaira itong Hitfi Books? O kanlaon, kundi nagsasayong, kanlaon mga kasangkayan, Negros somewhere occidental ba? Oriental, occidental. Itong Bulkan Kanlaon. While itong Mayon Volcano, Albay ini Albay. Jadi Bicol region ini mga kasangkayan. So, in 53 nga, from 39 barangay, siya na nag-abot ng 52 nga mga barangay sa mga kasangkayan. Itong piktado, abot itong asphalt. O patitira kanagatan, polluted na pagkaya na. Di na nga nakakapadanga ang pagkakapanagat itong iba. Kay may daman gin restriction. 6 kilometers kundira kung magsasay. May kat 6 kilometers karayo. Karong singon nga from, ano ha? Ano 6 kilometers? Itong palo-tanawan, 6 kilometers itong. For example, itong Bulkan, adiha palo. So up to nga tutanawan, di ka pwede sumulod within hiton. Bisan may panimalay salit amo ito at mga kahayupan dito, di naman naatinder, di na naatinder ang nagpapatay. Patitira mga pananom, waray na tekang itumay nga itong mga utanon. Ha? 52 nga mga barangays composed in 91,000, more than 91,000 individuals. Galit na sir itong gobyerno. Puko si anay dito. Hindi RRMC, DSWD, ang mga local government unit. Buligi anay niyo kay buruligan, tarabagan ini mga kasangkayan nga aton mga kabugtuan dito. Nakikita bisan adlaw bagan gabi. May tungod kay siyempre, waray naman adlaw nga nasidlit. Di naman bisan pa sumidlit it adlaw since nga itong iaagbo na adi man higbaw. Di rin nakaka-penetrate itong adlaw nga diha inintuna. Salit permanent tila masirong madulom dito ay ira. Salit ay pag inaburido ikaw, waray la kapi. Tilet ni mga problema. Gawas, may mga abrinadi nga tindahan. Ngantuyo lahi mo. Ah, ay paghimuwa nga dorong ka-complicated itong kapila. Balita, buligan na itong. Bisa nala pag-ampo, mga kasangkayan, ano. Kumbaga sing pamaniramoy nitong baga pinakagrabo hapag kayo. No, waray ko an. Bawara indikasyon nga mabuto ini. Bagawaray lot kita so far, ano. Bagawaray kita inin himbaro ampa din Pilipinas. Tama ba? Tama ba ako? Nga bulkan nga bumuto. Tama lang ito. Nagbubugalahin laba. Nagkukuanlahin asphalt mga kasangkayan. Pero diri nabuto hiya. Kay rugad man, ano. Waray, labot itong sharing ko pa man, kalulu ito, may mga sakit habaga, may mga asma. Okay, di ka man hindi pwede mag-isolate. Puso dito, hera itong kuwan na, itong face mask. Pero God man, permanente ni, napipirmi ni. Nakita ka mo tahada nga kuwan, tahada nga bagahin ka party na nga niya itong tourist kuwan. Tourist in spot. Nakita ka mo tahada nga
turi nala itong naulbo, maiya na itong mga 1800 ba na itong or 17 ba? Ansyahan nga pagbuto itong mayon. Singbahan ito mga kasangkayan. Nga inulbo nala ang tower nala, ang turi nala, ang tower nala ang singbahan. Ang kampanaryo nala ang umulbo. Eh, di ba ada yun sa dahakuan? Ada mga libro itong nakikita amo itong siyahan nga pagbuto sa madaling istorya. Natabunan ang singbahan, ang bugos nga structure ang singbahan, ang hingkit ang nalaamon, ang tower nala, ang tao, kung ba, ang binubutangan ang lingganay. Mamay ka ito, may hana ito nga mga ada history ito mga kasangkayan. Kero ganman. So far, bagawari liwat, do may mga amo ito, may mga nagkakasasakit, normal ito, iningukon ni mo itong agbon. Oo. Bisan lang itong tapo-tapo. Oh, much more agbon ito mga kasangkayan. Di ba? O takay delikado din. May mga asma. May mga sakit habaga. Ang mga senior in particular. Kabataan. Kuri. Ikat 53 nga barangay. Ito napiktado pagkaya na. Pero in taon kay Kaudgan dida. Pagkabuhinira pag uma. Anon man ito pagkaya na, di ba? Plus, di pa, nagkukuri pa kita. May tungo din yung presyo itong lana. Uminto na luwat by tomorrow. Buwas, mauminto na luwat. Daruda ko itong gasolina kay sobra peso. While iguuminto itong diesel, mga punto 50 la siguro. 50 centimos. Pero itong gasolina, sobra peso. Ay, kinuho ko. Kalit ay paghinubya sangkay. Ay, ura-ura yung tapo nitong gobyerno. Ayaw permanente nga duro kayong kadimanding. Muray nahatag yung gobyerno. At pakiana ikaw ano latim nahatag yung gobyerno. No need man nga material nga bagay tigatag ni mo't gobyerno. Bisa nala ko pag-cooperate kung ano itong kuhan itong gobyerno. Di ka na-cooperate. Andiyat duro kayong kadimanding. Di ba? O, atrasar lang nga nit mga release nga mga mga dull out, duro tim nga raw ngaw. Basta silan. Yan o, kung mag-ano kita. Hmm? Ini puro ini mga diri ini man-made mga kasangkayan. Oh, diri ini man-made ta. Iton krisis naton yan na hiton kuan, hiton krudo. Hitla na, man-made iton. Kumpara hiton pagbuto hiton bulkan, pagalburuta hit bulkan yan na, duha nga bulkan mga kasangkayan, diri ito man-made. Ha? O, kumbaga mga natural kuan ito, calamity, diri ito man-made. Pero amo na ito, nakigdungan ta din nga man-made nga itong natural mga kasangkayan. Kay rugan man ano, muli kita, magampo. Kunwari naman lang kita direkta nga mabubulig mga kasangkayan nga tuturato mga kabugtuan. Partikular nga ito ha, hindi na

0: Ha, di pa mga negosyante nga pipira nga negosyante nga singabot, tama daw ako ano, nga siring ko pa man bagagawas-gawas ka mo, nagsisiniring ka mo mga taga DTI, nga wari pag uminto itong presyo itong mga papliton, ha, mamaydaman ko, may target ko anira nga ba siguro kung ikli sa August or something suga dito. But as ab na ko nore pagkiwa, adi na. Ha? May danaigin padangat nga dikan ko an mismo itong senador Inintulfo mga kasangkayan, gimpapag-iaos na itong Department of Trade and Industry nga aksyonan ko no adton mga negosyante nga nadiri na sunod itong price freeze. Diba? So, win-wishing adiri na sunod. Kaya, you know, despite nga may price freeze, mga kasangkayan, aada. Nagpapataka lagi hapon itong uminto. Okay, win-wishing a price freeze, kung piraan presyo niya, amo lagi hapon ito. But, you know, kinanglan liwat natin, baro balansihon, para nga dito mga negosyante, ano, nga dito negosyante liwat. Kaya, inin dapat di rila itong pipira ng mga adeh merkado kay it bagay to nakuan di ni Tulfo makasangkaya na sering gimpunan ni Senator Erwin Tulfo an padayon daw nga pag supakhan pira nga mga negosyante hining nga gimpatuman nga price freeze nanawagan Department of Trade and Industry DTI nga magbuhat kamo in actual nga inspection ngadto itong mga hamerkado para masiguro itong proteksyon itong mga manmaralit. Ipapatuman ang DTI and price freeze ko tumayo jis ini. Kumu kabatunan ang paghataas ang presyo ang produkto ng petrolyo ng epekto ang tensyon ha but nga sinarangan mga kasangkayan. Pero si Ring Cantol po may da pirang mga report nga diri na susunod particular adton good tick nga mga tindahan ng lokal nga merkado. May pirang mga negosyante nga insisingabot ang kakulangan ang pagmonitor mga kasangkayan labi na adton mga lugar nga kundi di rin naabot han inspection han DTI. Sering ang senador may mga mamaralit nga na lalaom lahan gunting mga tindahan nga among pinakapiktado may tungod kay limitado la ang ira pagpipilian han pagpapalit han inin panguna nga mga papliton mga prime commodities niyan babalikan ten din hima kasangkayan ano kay nakikita na tun tinuod dinhi nga obserbasyon anay Adelina anay Cyril Montes sa Cyril Mopengaga
1: Mopengaga Manu Dani nga sugod mananaton mga ka vibes nga nagkikitaan aton Facebook Live, ganan mamatihan ilang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawuhan Lunes, ikaw pat kadlawuhan Mayo 2026. At natin minayoyongan minahal ka Provincial Leyte, pat dayon kita mga kabatin usahay madampong ng kalangitan, ka pwede magdarahin mga parpatsarang na pag-uran ng pagdalugdog, may tungod lagyapon ng istatis. Basar liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mayroon mong LPA o sino Baguio at sakop ng gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga daw. Iton adala, padayon gihapon nga ginodominar ang hanbubos ng nasod ang Eastern East o ang hangin nga mapasok ng tikal ng dagat Pasipiko. Waray, gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit. Salit na natin mga kabaybis nga nagpapakabuhay kadagatan, pinagyan pangista, talwas kumantuha dagat pagpakabuhay, basta magikmatlayan mo pa para liwat sila makalikay. Ilan na po man ang mga disgrasya ang posibleng manabo, samtang hira to kadagatan, nagpapakabuhay. Patigyan po na natin mga kabaybis nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagyan dagat, talwas kihap pagbiyahi, kay siring ko man kanina, waray, gale warning, na giniisan pag-asa, diniatropit, nga nahabugos, na sinirangan, han, Visayas. At ato real time na ang temperatura, na kita 24 sentigrado, na pwede mabuti 31 sentigrado, yan na ang adlaw. At ato na adlaw, sinilit kanina, alas 5.20, matutunod niyan nga kulog, alas 5:53. Anaton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 34 minutos. Dikang didi, apidialarim o late, inin ni Ruel Montesa, ni Ruel Presentor, maupay nga aga, tununtanan, ganda mong salamat.
0: Damagaya po na salamat si Ruel Montes sa mga kasangkayan. Itong init factor may da 3C din niya Pilipinas. Upon itong maasin sa Ardred Leyte itong pinakamapaso kapag kaya na inin nga adlaw. Anyway, at least baga kung baga, diri sugar ito nga puro la, no? Yan na bayda, lot sirak, nakaka-experience kita yung uran. Bunok, pagod, yung uran. Anyway, sige. Balikan tala ni mga kasangkayan sa ano kita mga itong ibang isyong. Ano kita mag-bake. Itigad sining order yan na itong inin ni Senator Tolfo ng Tuha DTI. Now, sering ko, baga barbalansiha liwat ini. Kayo, no? Kung kaya ano liwat. Ini nga itong mga magtirinda, labi na itong good thing ang mga magtirinda mga kasangkayan. Kayo po din itong mga tindahan, good thing ko, no? Mga tindahan. So, normal ito. Kay, kumbaga, diri ito, itira mga produkto ito, diri ito ikang ha-factory. Ha? Anak ko na ini nga pagtaga price price freeze mga kasangkayan, diri included din yung mga sira-sira, sari-sari store. Kaya kita-kita ako na ito, dapat siyang bantayan din itong DTI, itong mga source-sided source ini. Kaya normal ito, kung daan na mahal hair at pasa, kaya pagkabuhin ni, magaruganan siya ito dito, ma 25 centimos na nga naman lang. Wari na nga 25 yan, 50 na't pinakamino sa pagkain ng uminto. O kung naamot, papasahira. For example, ipapasahira, signong talat ng 10 pesos, ipalit ni rati kang asuro. Ay, pag sirig ibabaligyat ni Renoy, be or 10 pesos lang gihapon. Kiri, kaya ano, itindahan. May mga obligasyon gihapon ito. Obligasyon ito ira mga kabulig, di na pagtinda. Likewise, nabayad gihapon ito. Nabayad ba nga ni Kadalo, may ticket ito. Diba? May mga permit pa ito. May mga obligasyon itong mga kuan. Kita-kita onlot na ito. That's why, kung dapat man may da-imonitor, diri, kaya di na't maabot nga datindahan actually. Ha? Di na't maabot nga da kung pananglitan, di na pala itong source. Pero inliwat nga itong mga source, mga kasangkayan, diri ba, anaton ba din hiba, diri siguro ideal itong price actually. Siguro ba, inig-monitor la, pamintuhanin minimal, kay disbalansi daw ito. Di ba? Normal ito. Kaya inpira na ito ng mga negosyante. Tikang itong product, tikang itong surok. For example, tikang factory. Mapatong-patong ito. Kahit pag-deliver itong era mga produkto na, gamit man itong mga sarakyan, takay mahal na't gasolina. Di ba? Kakain man ito. Ipapasa itong atot era produkto. Mapatong-patong ito. Salit. Pag-abot nga dito merkado, kuhan na ito. Sering ko pa man, expect na kita. Ha? Nga kay kutob pizza jis ang price pamati ko. Kumbaga pag kaya na mahulat lana eh, dilani kami maangkat dilani kami magbabalik ng rit pizza jis diri naman sugad anaton kumbaga o oh, ako diri kiniabuyon ng price monitoring la siguro monitor naton nga ambaga ideal ba pag uminto kay normal ito pag abuhito kay kung pananglitan warilit magbarlig ng merkado ay matatong surok lang pagkaon. Dapat kita-kitaon din hi. Kaya lang, may dalot pipira nga duro lating ka mga singabot. Ebis nga anong pipira nga mga inin gasoline station, nakikita man natin, ano assurance namon nga wari ito sulod. E basta pag uminto nga ni, kapag ubus mga kasangkay, labi na kung dako itong ubus, nagkakaubusanin ko, nagkakaubusan. Pagkakanto natin, nasinyas dahil nga wari. Diba? Ano assurance namon nga wari ito? Diba? So dapat panginanoong gihapon ini, kaya may napipira nga mga singabot good. Okay la siguro itong pagpawinto. Kaya kami nga mga consumer, nakakaintindi kita. Kaya kung pananglitan di rin magbaligya, ay, malot ito na among surok. Ay, may taton sosin pagkaon. Di ba? So, hira la. Kaya lang, sering ko pa man, ito nga price, magandiri ako ito, diri ako sold out ito nga price, mga kasangkayan. Bisan kung sugad lay, okay la siguro, itong mga bisan nga ni, kaya you know, bagan applicable ito yung damo ito ni mo stock. Pero at ton pira lang, bagan makumpra ka, uubos, kumpra dahil yun, di rito applicable yan. Isan kong pirala ito ka Diaz. Katano ba nagtikang ini? Hmm? But anyway, so atong galing din yung makasangkayan. Ano? So gius gihapon ito na itong pipira. May mga monitoring ko ang kita. Price monitoring. Itong tagsa-tagsa ka mga LGU. Coordinate kami DTI. And ulat na ito ni Asay ni tanto ka rito mga taga DTI. Kay itraso nito permanente under manhira. Di rigad untay ito magiging himuon nga rason. Diba? Susugad lang ito. Kaya lang, yung pipiraliwat ng mga LGU, bisan maramhira nga may da, mga nagpapatalapas lot itong pagtaas at presyo, bagayin kitutolerate na lang, kahit kasalang-alang din ito negosyo, ito niklabot itong negosyo, kasalang-alang din at botos. Ha? Oo, salit. Kumbaga, it ideal din hit DTI, good. Lumusa din ito merkado, asya man nga nit siring sinitor tulpo. Uy, paglibot-libot ka mo. Labi na nga doon mga lugar ko no, baga mo itong kung hindi naabot. Kaya no, may na mga lugar nga dinaabot naabot itira inspeksyon. Kaya no nga di rin naabot. Ha? Abutan niyo. Para ka makasabot, di ba? Kahit tinood lang pagkaya na, ikaw siguro nga namamati ko. Kahit ka makumpormiha ako. Ultimo ang daan luto nga utan na kuminto na pagkaya na. Antag 15, antag 12, nag 15. Yan na, 20 na gayon. Pero tak paborito nga pangat permanente 30 god ito. Tag 30 god. Marasat pangat ano. Labi na kung may dani mo paksyo nga turingan. So amin yung mga kasagayan, itong baga, ininsirin ko pa man baga mga himang raon, ito nakaka-epekto, ginuuna ko permanente, baga nakaka-epekto haton nga tanan. Hmm? Narito natin mga adlaw-adlaw nga baga panginabuhi. Baga wari ako na ikukuha nga good news. Ay, pinamili ka. Ako rin good news din. Ba man nga pagtaga 200,000 kada barangay, nag-aagway na. Kaya ito na hunat pipira. Nga ito na hunat itong pira nga mga barangay nga pagmamamlunon mga barangay official. Nag-aagway na. Diri sugad! Baik ka maparo-paro di dahan kuan. Mapare-pareho di dahan inin ano kay ni? Maparo-pareho di dahan COVID. Nga kadamod doon mga barangay official nga nag-backpay. Kaya di rin entitled para lang doon mga first responder and mga frontliners pati hira ng nguha hira. Agin disalawhan commission na daw ni. Bakpingawera, pero ang pinakamino sa tukap, ha? Ang mga konsyal, 15,000, mababugatay ko nagtaborsa. May guidelines ito, kikitaan ninyo, ayaw ka mo kay bakay may da, di ba? Bakay may order, kinanglan, mahulat ka mo guidelines, ano guidelines at DBM ini? Ha? Kita hulat-hulat, anay. Ayaw, anay, baga diritsyo kang pagmamlon. Parparot niya pagtaga 200,000, hato, naging reklamo na si Vilma Santos. Kay Governor Vilma Santos. Kay may dapira ba, sobra 50 ang mga barangay kung hindi nasasakupan dito Batangas. Ha? Tama ba? Awari panhiagom kung hindi pagtaga 200,000 nga inabangit gobyerno. Di rin gin mamamlon para itong pagtapo itong anong hininga krisis na ito na pagkaya na. Initiative niyo kung ano may da guidelines lang itong. Di rin gin mamamlon itong mga barangay official. Hala kay man. Ha? Mananang ko kamo ito ako ah. Ha? Oo. Kaya no kuno. Dito Batangas. Kaya basta may napipira ng mga barangays. Kankuan ni Libisti. Baga dilo turon ni Congressman Libisti. Ani ya baga pabilib. Taga Batangas maghihapon ni. Ang sobra 50. Iyalanay ko nun magtapar. Iyalanay naghatag. Kaya waray ko tagi. Ni Governor B. Ni Ate B. Kaya bagay nagdudumot ko na ikaw niyan Ate B. Kaya niya anak hilaki man sano hang kumandidato. Waray magdaog, nagdudumot, waray panagin tagtuhan. Kaya naging papahagi niya ko, an? Naging papahagi ba? Ano ba't nagdi-distribute niya? Nakalilisang magkasangkaya namin itong problema sa rin ko pamanit gobyerno, maupait panuyo, pero naabot na nga ni implementasyon, napopolitize na nga ni, haluan na nga ni politika, ruba-rubaan kung ano itong panuyo, kaluluin tao nitong mga beneficiary. Tama man untar dapat la tagan Natungo din pipira mo iton. Kumbaga, sharing ko pa man mga singa bot. Standby!
2: Napakiana nala!
0: Nabalik ito, napakiana nala. Pahinom dumanay, oras alas 5.30.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ka-Vibes, dream mo bang maging Ka-Vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, vibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes ang lupet.

Panindugan. Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!

0: walang lipad.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras makasangkalan 5:36. Good morning, Sir Danny, and all followers of PRTV Tacloban. Thank you. Parang adakan, Ma'am Hilda Cano. Nga na, niyan, upli ako niyo niyan, ha? 9 to 10, may nagkita program. May online program ako, podcast program. Real Talk with Danny Riquez. Kada Lunes and kada Huwebes lang kita, ha? So, upli ako niyo. Since Lunes yan na alas 9 ngayon alas 10. So, bilhin nga lang itong Real Talk with Danny Riquez. Nani ha? Kadalila kayo may bibiling kita didi. Mga kasangkayan. Okay. Ngayon na. And then, with regards sini hiton, para hiton diri pa, kuan, diri pa familiar mga kasangkayan hiton, kan Karandang, Arthur Karandang. Niha.

Okay. Kadali lah, kadali lah. Kay maging bibili ako didi, aktualihan ko anhan na decision han nga Supreme Court adina. Dida inihan na May 2, Sabado. Nasirig, the Supreme Court, Third Division has voided the dismissal of former overall deputy ombudsman Melchor Carandang during the Duterte administration in a ruling released on Saturday, May 2, 2026. In added history niya, in July 2018, Malacaneng issued a dismissal order against Carandang after finding him liable for graft and corruption and betrayal of public trust. In June 2019, the Office of the Ombudsman also ordered Carandang to step down from his post. He was dismissed over alleged breach of confidentiality and even graft for making statement on the bank investigation into former President Rodrigo Duterte's wealth. By constitutional design, the president possesses no administrative or disciplinary authority over deputy ombudsman, the High Court said. The Supreme Court also ruled that Carandang is entitled to all retirement benefits and his salaries from the period of his suspension and dismissal. He was dismissed in 2018 when he was supposed to retire in 2020. So amini kuan ini iton kuan actually inen iton istorya ni kang Carandang, that's why permanente nato na mi-mention ini nga in fact bisan nga ni an Committee on Justice baga nakatalaan in hiya iguan and last makasangka ako kadiri last an nakadahi hi Trillanes kay anagin basis ni Trillanes actually nga dako itong posibilidad. Kung din ikaw niyan Trillanes sin mga papel, hito nga mga bank accounts, hito nga mga bank accounts itong Duterte, ni Sara in particular, ni Mans, and likewise si Pulong, gintotohan nga ang source ito ni Trillanes, hi Carandang, hi Ombudsman Carandang. Kaya mo man lang itong may dakatungod mga kasangkayan, pagka-access sin mga documents. Kay suga din na itabo ito. Way back May 2016, Trillanes nag-file ito yung kaso ala kontra kan hinga plunder, ala kontra plunder ng malversation. Nag-file ito yung ombudsman. So an naitabo during that time, way back 2016, an ombudsman during that time he Conchita Carpio Morales. Hiya no Butsman, appointed pa ni Pinoy, hinabtan pa ni kay 2016 man hiya mag-assume into office, di ba? Duterte. So appointed pa ni hiya ni Kuan, ni inin Pinoy. Pero, hi Sara Duterte, makasangkain, iti asawa ni Sara Duterte, Himan Scarpio. Kung ma-observe ka mo, hi Conchita Carpio Morales. Ano yung pagkadaraga? Carpio. So, umangkon niya nga dako, ikaw niyan, Mans Carpio, nga attorney Mans Carpio, nga asawa ni BP Sara. So, naitabuhin ni, after filing ni Kuhanhan, pag-file ni Trillanes sin kaso ibak May 2016 kan Duterte ha ombudsman gin-actionan ini diretso ni Kuan ni Conchita Carpio Morales kaya lang nag-inhibit siya makasangkayan an gin-file nga kaso ni Trillanes ngadto kan former president Duterte. So gin-file ni Trillanes ngadto ha ombudsman gin-actionan diretso ni han ombudsman, pero diri an action ni Conchita Carpio Morales nga she was the ombudsman during that time back 2016 nga pakanda kan diretso investigation but nag-inhibit siya may tugod han iya relasyon ngadto kay kumbaga may relation ni rahan kuan by affinity may tungod kay baga na ano tawag ini nababalayi
Balay na ni mo niyan, Conchita Carpio Morales, former President Rodrigo Roa Duterte, since nga, umangkon man niya ang asawa ni Sara. Baga nababalay itong kabutang. Now, hinuman ang nagkapot, ang next in rank during that time, mga kasangkayan, amo ni Kahian, overall, Deputy Ombudsman. Kumbaga, hiya ang next in rank han Ombudsman. Amo ni Arthur Carandang. So, inin, hiya nagkapot, nagkandak niya investigation. So, well, during an iya pagkandak niya investigation, 2017, kay ginordiran man hiya nga ikaw sigit pagkapot investigation din ni, nagpa-interview ikaw niyan ha, media, ikaw kuan inin Carandang. Nga, inin, ging ko-confirm niya nga, totoo, may dako ng million to billion of pesos nga mga account ha bangko ni hinin ni Duterte. So, dida na sina. Dida ng alas mga kasangkayan nga, presidente na during that time, ikaw niyan, former President Rodrigo Roa Duterte. So, inin, that was 2017, gin project in hiya. Pagka 2018, an executive secretary during the time, he media dia. So, gin filean ikaw niyan hing kaso, Carandang, Han Malacañang. An kaso kay gin file hiya, grave misconduct, gross dishonesty and violation of graft and corrupt practices act. Ala kontra kan Carandang. Pero, waray inikilal ani Carandang. Gimpalusaran hi actually hin kundik nagsasip 90 days preventive suspension. Waray niya kilala. Ngan waray inig-implement makasangkayan. Waray inig-implement ni Juan ni Conchita Carpio Morales. Kay address man hiya since nga hiyan kuhan ng ombudsman. Iya man under niyan ikaw Carandang. So iging kuhan hiya nga kinang like pailarom hiya hin preventive suspension nga 90 days. Waray ini-implement ni Juan, ni Conchita Carpio Morales, bakay fighter gihapon ito ka babay. Oh, naatod to, mga kasangkayan. Nandiri, ginre-recognize ni Carandang, ini nga kaso ay iya, han Office of the President. Kay, waray kuno niya jurisdiction na akon. Iton Juan, o iton ako ito't Malacañang ha iya. So, waray niya, di rin niya gin re-recognize ini, mga kasangkaya. Now, inin, pag 2018, mga kasangkayan, nahuman man ang term ni Juan, nahuman man ang term ni Conchita Carpio Morales, kay fix man ang era term, ang liniwan amon ni Martiris. Ang previous nga order, han Malacañang, waray implementar ni Carpio Morales, ni Conchita Carpio Morales, igin implementar ni Juan, igin implementar mga kasangkayan ni, ano kay ni ang liniwan ni Carpio Morales, Conchita Carpio Morales, ni Juan ni Martiris, ang liniwan kang Conchita Carpio Morales, si Martiris, waray implementar ang order Malacañang, igin implementar han liniwan ha iya. Amo na ito nahitabo mga kasangkayan nga kundiin, igin appeal ini niya nga to court of appeals. Igin appeal ini niya. So, gin affirmhan ko an nga diri, kumbaga illegal an dismissal nga to kang Carandang. Illegal ang dismissal ha iya. So, inin, igin appeal. Igin appeal mga kasangkayan han Malacañang. So, mabut na to Supreme Court. Amo nini din sa Badong gumawas. Nagin affirm gihapon han Supreme Court nga inin tama aw diri tama ang ginbuhat han previous administration nga pagtanggal ha iya ha gin kumbaga di naman nga niya pwede ibalik kay naghuman na niya term fix man ni term nira so nagtapos sa niya term 2020 so tikang hiya ma suspend mga kasangkayan ipinapabalik tanan igin papa install ani papa hatag hiya niya mga benefits benepisyo likewise inin gin papa kuan hiya han iya payback han iya mga salary han suspendido hiya so amenit na kumbaga
naging vindicated niya, likewise si Trillanes, mga kasangkay, maybe si vindicated, baga, kumbaga, napamatunan ang mga akusasyon. Nga aadi, pinaagihin nga desisyon na pagkaya na itong Supreme Court, mga kasangkay. So, anong implikasyon ni itong impeachment? Dako itong implikasyon ni actually. Yan na, mga kasangkay. So, kumbaga, singko pa man, bagayin sugad-sugad ang naitabuldo, didikan karandang, bagayin ang pagkitahi ang tao nga, labi ng mga DDS, pero di, warin hiya, di rin hiya maringasa, di rin hiya, na kuwan lain hiyahan, na namimensyon lain hiya, hanya na nangani, hanya na nahininga pagtag-impeachment, ito gan sinikan Trillanes. Pero Trillanes, di rin naamin, nga it source niya, mga kasangkayan, han papil, ikaw niyan karandang. So, ngagin confirm na, niyan, mga kasangkayan, itong amlak. Turuhan amlak record ng kinakaptan ni Ombudsman, ng kinakaptan ni Trillanes, gin-confirm during han Committee on Justice clarificatory hearing. Di ba? Gin-patagusan ni Leila Dilima. Taadi kay gin-kopyahan man ikaw niyan, gin-kopyahan ikaw ni Dilima, ni Trillanes, san iya mga bank accounts ni Duterte, han mga pagiging ni Duterte, gin-confirm. Nga bagan random lad to mga kasangkayan, nga ni, kay waray ubusa, kundik nagsasayop siyam la, ang gin-pili. Agin pili ni Kuan, gin confirm nga oo, may dahil ito didi. Despite nga gin di-deny ito, in fact nasiring, di ba nasiring Duterte during han Blue Ribbon Committee hearing, tama ba? Nakantuman ni niya, nga, nasiring niya nga, gimpapa Kuan Hian Weaver, gimpapa execute Hian Weaver para makita ito niya bank account. Ano niya siring? Yan na, sige kuno, basta may da kabalyo, amo ito nga iya apadungon hi ko ang Trillanes. Nga likewise, nasa niya, kung may da niyo makita dito, pati ko na mga international nga kuhan, nga itak anak paparesign nun ko. Waray man mag-execute in Weber. Amo na iniya na mga kasangkayan. Ang problema nida, kay pag-assume ni kuhan, Martires, pati ang mga record, nga igin file, mga ebidensya, han complaint ni Munian Trillanes nagkawawara mga kasangkayan. So maaram na kita kung ano ito, kung kay ano singko pa man nagkukuha din utang nga but nagtatabo din utang nga but dapat nga ni kumbaga dapat kihaan nga ni ini kuan ni former ombudsman di ba yan itong ombudsman kay adi naman hibuying Remulla naman itong ombudsman niya na. So amin ni mga kasangkayan kasi rin ko pa man kumbaga parpareho ni kan kuan kan Leila Dilima. Ang pagkakaibala di kan karandang waray preso, derya preso. While he Dilima, nagantos ka upay, himpira ka tuig. Ay, so, ginaisulit, preso ko niya for 7 years, mga kasangkayan. Oo, ito nga kaso nga, bagan hinimuhimu ba? Nagkwikwestiyon ni Rapag kaya na, kan Ramil Madriaga, nga diri kuno ito niya, reliable source, diri credible, nga dit dapat turon kay preso idon. Preso kuno idon. At least mga kasangkayan, ikaw Madriaga. Kumbaga diri ka pa kuan, diri pa with finality an akusasyon na imo nga kidnapping. Pero ani ginamit nira nga witness kan Leila Dilima, mga convicted na to kamarkarog sigon, kumbaga credibility. Waray na gud mga credibility. Pero how come? Kaya anong gawari credibility? Kina pa matunan? Ha? Ang mga kaso ito with regards sa drugs. Di ba? Oo. Di ba? Ang mga kuan, mga witness dito ha, New Bilibid mga kasangkayan, dito Muntinlupa. When we sing ato ka Muntinlupa, karong singong mga sentensyado tahaton, mga convicted na ito. Kung baga nagsiservisyo ato mga sentensya era. Di ba? Anong kaso nga ginwitnessan nira? With regards sa kuan, han drugs mga kasangkayan. Ito, klaro, ito nga waray kredibilidad. Kay mga convicted, kumbaga, napamatunan nga di ka mga, di ba? Mga salaan ka mo, anjit, di ba? Pero, umabot ang punto nga, nag-retract man, pati nga ni ang direktor han, New Bilibid.

Kerwin, nag-retract niya hapon. Ito, klaro nga pinanggamit ni mga kasangkayan. Amo ito na itabo kapag kaya nakangkarandang. Ha? Amo ito na itabo kapag kaya nakangkarandang. Pagka kaibaladi, kay sering ko pa man, wala di preso, hilayla di lima, na preso good in taon man, hinpito katuig. Pero kumbaga, bindiktid gihapon hiya. Bindiktid gihapon hiya, kay napamatuda na katapusan nga, waray dismiss, gindismiss. Dismiss na nanan niya mga kaso. So, amay ni mga kasangkayan, nga sering ko pa man, ginamit good niran ira mga pudir during that time. So, kumbaga, adi, payback na ini. Amo na ini. Karma ini mga kasangkayan. Karma na ini. So, adi na. Kaya, you know, bisa doon nanon, nabili ba ko itong justice prevail? Nga, kumbaga, nangingibabaw good lagi hapon itong hostisya. Natuwa ko itong justice system mga kasangkayan. Kayo, no, before nga ni, nag-akusar itong pipira nga, with regards ito, no, impeachment, naging papaboran ko ni, ininano ko hini, naging papaboran ko ni itong Supreme Court, itong kuan. Naging papaboran itong Supreme Court, itong impeachment ni Sara. That's why bagay nagpagawasin mga adverse or gin-declare nga unconstitutional. Adi yan na, paburman liwat adi. Kung mga kontraman gihapon din nga decision, itong mga Duterte. That's why, sering ko, natuulag yapon ako itong hustisya mga kasangkayan. By the way, kung di nagsasayop, bago yan itong Supreme Court Justice, appointed na by the President, ha? Ni Presidenta. Pero yun o mga kasangkayan, entitlement kita at mga pagtaha, pagduda, pero kay kung mawaran na kita at atong pagtapon itong pinakataas ng hukum, which is amot naghahatag itong finality, tanan ng mga kaso mga kasangkayan, makain pa man kita. Kung patihira, mawawaray na kita pagtapod. Given ito mga kasangkayan, kundi magtatamo dito itong mga utang nga buot. But I suppose nga, kumbaga, not to the extent liwat, kumbaga, halatado yung duro itong, di ba? Oo, kay kita mga Pilipino, maghilig kita at sinisiri nga utang nga buot, utang na loob. Nagbabayad kita actually. Pero di rigad man ito nira, igagambol ito nira mga provision. May tungod lang pag-ugupin ko nino. Sering ko pa, it pag tamo din utang abot, normal ito, given ito. Kay kita nga mga Pilipino, maghilig kita yung mga utang abot, na kung tagan ka niyan, bisan laos katakos nga kanon diya, didakon at ni mga utang abot, na kung din niyan ikot magkamayada, tatagan mo liwat ito iya, in return. Bagahin, suklihan iya, di ba? Kay may utang abot ka. Pero, dirlo at pabuton it punto, kumbaga, sing pa man ang duro na hingkahalatado. So amin ni mga kasangkayan, nga kundin sering ko pa man, adi naman nga ni, namamagbayad na ini. Kay ako nagtutuog hapon ng tustisya, inihapag kayo na, adi, kundi nagsasayip, yan ang adlaw. Dadadon ng adto plenary, itong Committee of Justice, mga kasangkayan. So bibilngon na nira, buburuto sa inira dito. Sering pa man hitong pipira nga congressman, kaya no, ginchachalin sa pagkaya na, ginaayat nga ni Congressman Redon, ikaw niyan pulong, kay hipulong, nag-aakusar itong mga congressman nga it mabotos ko ng mga nagkababayadan ito, may makabalyo ko nitong project, itong administrasyon, ginaayat hira, tutulo ka mo nga mga Duterte, adakuan, pakanto ka mo niyan, igdipinsa niyo niyan, kay siyempre, may manifestation man ito, it mabotos, di ba? It mabutos, kung kaya nung mabutos kahin yes, kung kaya nung mabutos kahin no, for impeachment, di ba? Mamanifest ka dito, yung nipinsa, kanto kuno, tutulo ka mo. Tutulo dida actually, kay Aday Umar, Second District, Fifth District, Manipulong, Adabaw, may da pausa nga party list. Kaparinti, Duterte, gihapon tapilido. Pero how come kuno, no show ka mo, rin yung mga sulod-sulod, di ka mo nasulod, and yet, may nga ni makarigudid, di gudid to, sige, yung pantahap, panduda. Ha? Oh, so yan, naging challenge nila. Sering pa man ni Congressman Redon, yun na itong one-third. Kuha-kuhaan itong. In fact, itira target, landslide. Itira target more than 50%. When we say 150%, kay 300 plus mali, more than mga siguro, mga 200. Kay kung 50, kung one-third la, 106, kuha-kuhaan na. Which is, kuha-kuhaan na good. Kay ano? Daan na 53. May na napundo ang Committee on Justice na 53 ang nagbutos para impeachment. Di ba? Ang pagdeterminirahan probumulkos. Nagbutos, brutos manira. Don't tell me kung nagbutos ka, mga kasangkayan, na kinanglan impeachment, since nga nakita na ito may probumulkos,

0: pagsiring dito, pagbiling net 1/3, di ka mabutos dito. So, madaling istorya, biril mo nala 53 kung 106 na itong 1/3. Diba? So, add to lang itong istoryaho na pagkaya na, siguro mga sika, no, third week itong kuan, kasi ginagpangandaman na pagkaya na. Pero despite hindi magkasangkayan, aton, kupumalagyo. Ha? Gintagan hin, tapos masi ko magdudumot. Pwede man din na bumalik nga ni. Okay, ba ni Congressman Martin Romualdez? Nangaroon lang kay may pagpapa, may na niya, kuha nito niya, in-health, magkasangkawa rin tuguti. Pero lang kanis, 4 days lang siguro. Pero ani Sarah, from 2 to 15, pero itong, 13 days. Ha? 13 days. Ngayon, paglangyaw. Waray, mandito nga official travel ini. Pero gintugutan itong Malacanang mga kasangkayan. Diba? Kay Anrason, bayan ko no di bumalik. Waray, pangani kaso ni Congressman Martin Romualdez. Ta, di tagtad na yung kaso mga kasangkayan, gintugutan. Hmm? Gintugutan. Bantay lot niya itong, kay bayan anot may tabo ni tagawas ito, maligis itong kangga or ano, tahapon ito, tahapan naman ito yung Congressman Martin Romualdez. Ha? Oo. Oh. Di ba, usahit ko, balik, ano ba ito? Ano ba't natatabo ito aton justice system, mga kasangkayan? But you know, magandiyan rin kita ha justice nga aspect. Magandaan din dit malipong haulo ako, an? Aadin pipira natin ng mga elected ko, an? Aadin din itong samog, didi? Aadin, kumbaga, legit an iya pangaruhin ko, an? Nga, mabakasyon, kay magpapa, may papacheck up dito hagawas. Waray tuguti. Gintugutan man nga nihan kuan. Gintugutanan kuan. Gintugutanan House of Representatives. Pero waray tuguti. Lo't nihan ombudsman. Diba? Nga waray pa nga ni kaso ni Congressman Martin Romualdez. Pero adin, tad-tading kaso. May nakapinding plunder. Adin nakatalaan filean hing kaso itong NBI. Adin namang pangan itong iya. Diba? Kung baga kagrabe nga mga offense. Grabe ni. Pero how come gintugutan? Siguro, bakit gusto at presidente yan ay pagbalik, ha? Anyway, sige. Alas 6 naman ngayon. Ada kay Otrohan, ang umbida ko niyan, alas 9 at alas 10 update ko niyo. Ito na itong programa, Real Talk with Danny Requies, ha? So, update ko niyo niyan, please. So, ha, ada ko mga naging kausa din, hi Sam Latsika, Engineer Noel Canonigo, ini naman, hi Kabibes Danny Morbus Requies, nagpapasalamat tani padayon nga pamati maupay na luwat nga aga aton nga taran. Napakianan na.
1: FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibatin sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
4: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Alas 6:09.
4: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo hindi nila masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
3: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw yan na Lunes, bulan na inihit Mayo 4, 2026. Kumusta ka mga tanan? Welcome na ito na pagkaurusa at ramdan na Panindugan. Aga babalita kita yan nga aga, di rin na siguro masyadong istoryahon itong kapasok. Kay binibisita na kita hit oran kay nin bulan itong Mayo. Transition na initi pagkantuhin na kamapasok ha Pilipinas nga klima kuna Pilipinas nga panahon, no? Salit may din na mga oran-oran na oran na bunok na good it nabisita ha iyo. Kumusta ha iyo nga tanan na nakatalaan nga daha mga 2 pesos. It ginko kuno-kuno nga paghataas buhas itong diesel nga na itong petrolyo bangin na 2.50 nga da 3.50, no? Ha? Ha gasolina mga abot ha 4 pesos daw it igo-uminto. Pero itong baga nakikita nato na diesel bangin mga up to 2 pesos la, no? Di rin masyado pero baga agrabyado paghihapon kita, no? Kay adi kita mga 70, so meaning to say, maabot ha 80 nga minimum, no? Bangin ha iba, may da pa ko nakita nga 88 per litro ha na diesel, so bangin maabot hiran 90, no? Ha iba, maabot hin mga pagtamakin 80, no? It, amito tato na kinikita, no? An aton mga pambrisyo itong gas, baga diri pa nato nakikita itong mga balita didi. Pero itong ging kukuno-kuno it pagbalik it gira didi hamay Middle East, abot nga Amerika, Israel, ganito Iran, no? Pero may da bago nga proposal para hin peace negotiations sa itong Israel, itong Iran ngadto Amerika. Nga ni gin-announce ni Donald Trump nga iya kinikita, gin-re-review niya iniya na, no? Iya ni papanginanoon ko na baga iya ba ini kakarawaton, no? O ko na pag-iistoryahan ba ini ito na mga negotiators, no? Kay kundiri nga nini baga makakarawat, ha? Kay madiri ito na magkakadahin negotiation, ha? Kadagmitan niya mga panahon, no? Ito overall, baga overview, ito mga panitabo, may kalabiyota na kaapikto ato nito na presyo itong krudo, no? Ha? Ito na highlight, no? Ana aton mga nag-update ni, no? Kasigurado ka mo nga din aton in sayod kita ini, no? Iba nga mga lugar nagmamahal ng itong gasolina. Amerika nga ni nagmamahal itong gasolina hira, no? May nga ni hira bastante nga supply. Salit itong ibang mga Amerikano, labi na ang mga diri na ayon kan Donald Trump, no? Diri good luck kay baga nariwa kan Donald Trump igin iparatay na good hi Donald Trump, ano? No? Nga may na mga Amerikano nga diri na aboyon itong pamalakat, no? Ini Donald Trump, amo init politika, mga kabugtuan. Nga amo init demokrasya. Kay South America, parihot Pilipinas, nakasusun ka pa, no? Ha, iba nga nasod, mapaliho ha, Russia, maringasa ka nga ni, na labi pa North Korea. Ay, sus, Manging padadaan ka dayon in surat nga may cyanide, no? Pag abri mo't surat, paghinggap mo ay dahi tudas patay kay nakakahilo man na cyanide, no? Pero din hiyaton, dito Amerika, nakasusun ka pa, nakakriticize ka pa hita gobyerno, no? Pero amin ito, kritisismo usahay nga, danay waray hangkag, danay propaganda nala, danay diri na basar hit kamatuuran o ano gudang tunay nga nahitabo, no? So, kunhi ikaw in diri ka na baga pariho, patas, nga paluyo, mababati, no? Di na kung mapapariho ka kan Jason sa, nga? Hi Jason sa mo ito trason kay puro naman lay ni kontra administrasyon, no? Anay, may mga salakot na nga propaganda. Nasalagta niya rin propaganda, may salakot na ito nga buwa, no? Di rin nila ito ita puros kamatuoran. Kaya amo ito ang hinungdan kung kaya nung kinasuhan, no? Kay ani ba ito ni dabuwa naman, no? Magkakada kahin cyber libel, may tungod. Kay ikaw in diriman inin nagasusumat iton na tinuudla, no? Ya, kung ini mga pakaraot na laliwat nga tanan, ang samok-samok, mapariho ka kan Mike Defensor, na nagpipinan na dara ka hindi si Otso nga marin, na himo-himohin kaso, no? Halatado man ini nga binuwa-buwa. So kay yan na kay ginbalikan aniya negosyoan hotel ha may Pasig, no? Ha? Hingkap tanya na ito National Bureau of Investigation, no? Kinikita kung may ada mga kaso human trafficking, no? Halalakip pa iti asawa ng mga anak, no? So kung baga may damang kita unta baga why dong hiton administration, for example, may ini dapat in productive, no? Constructive nga na diri kay para rauton mula imo baga paghimo-himo anin sala para ana tao ito mawarayan suporta. So kay ta kay gobyerno ito, no? Gamitan ka nga ni Persa, yan ang mga panahon. Kana haton, magpipinanagang haton lugod. Kaya baga magitahin yung tapang ha politika. Mamanggo dito ha politika. No? Dapat bisan ko na adto ka ha opposition, di ka ha kaluyo nga partido, diri dapat puro nala karataan itim, hingkikitaan nga na nga ito na ito na patit imo nasod kung taloy nga hinihigugma mo kung hain mo. So ganda ito ay bagasiring. Ikaw na mismo ito na nagdadaot na ito na ato na gobyerno. No? Halit, diri ito maupay. Kay while di ka na ayon ito adha katungdanan, kung amo naman leto ni mo karuyagsin ngon, pero ito nasod nato ini hirutan nato ini kay it madidistroso diri layto na diri iton na diri layto na ada nga kinakadirian mo hakatungdanan kun iton mga Pilipino amot magapiktuhan magkukuri ini tay ikaw aray ka bubuhaton ni ka mag you know pero man iton ni inin iba pa dida, no? Mga ulat it election pagka election kandidato ka mo ana igladlad nga tanan ito ni yung mga karuyagsin yun, i-submiter ha mga tao kung kakaruyagon it mga tao di maupay para im ayon di liwat karawaton it mga tao magaano man kita kay ano man amo man initon proseso pero nung kahin maghimo-himo kapan istorya hin karatan, no? Ini nga 18 nga marin in klarado man ini nga buwa ba?
4: Panindugan!
3: Kita mo ito dida. Kaya kung binalitwaran ka hini, ada kay katuyo na layton nga ha, o di layton nga inimo pag pinamiling hin problema, no? Amin ito baga kinahanglan na kitaon naton hin maupay. Hihilngon naton mga kabugtuan it kahimtang ito naton panahon yan ang aga, no? Dapat mahauna kita permi hit anunsyo imposibilidad nga bagyo na diri kita dapat atrasado hit pagpasabot itong mga tao. Na kita pirmi itong dapat hauna. Pero kaninan alas dos na maagahon, no low pressure area. Waray low pressure nga gin mo monitor it pag-asa, no? Waray pa may nasulod na Philippine Area of Responsibility. Rami ni, bisan ta ig paraphrase na langadaan, ig sumada, it pasama kiton pag-asa, may din ni salakot nga oran, nga na thunderstorms, yan ang adlaw, at masunod yung mga adlaw, so may din ni pag-uran-uran, no? Diri ni baga pareho ang mga naglabay ng adlaw nga labi na bulan ng Abril, nga mapping it good and sirak, nga na nagpapanmitog-bitog ang haros na nga lasumba ang sidlit ang adlaw, nga na bintaha agad, madali magmara, no? Nga na madali maayos ang aton, you know, ano na ini nga aton camera samlat chika occupy ni gina iinano ini gina inaswangon
4: Manindugan
3: Metro Manila nga na the rest of the country na ira panahon dito in magiging cloudy o madampog, no? Nga na madampog nga kalangitan, may da isolated rain showers, thunderstorms, no? Nga na didiha may Northern Luzon, no? May da moderate to strong winds, nga na northeast coastal waters, no? Nga na moderate to rough, no? And the rest of Northern Luzon, magiging light to moderate ang panahon. Amo na ini ita, you know, aton na binabantayan, no? Na dinhigi hapon, di magitat interesado dito at mga Northern Luzon, maaraman ako ito, nga kunwari kang paglakat na plano, paglakat na Manila, no? Kay, dinhi kita aton na manginginano ito na aton panahon, no? Subisan ano pa nga mga rostorya, pero kay may mga nagbibiyahe ba? Nga amin yung bibiyahe para hiraliwatin aware and inform kung maapti pa kainira, baka bantay hira para maghihapon ito tira katalwasan. Now, didi ha may harani han bulkan mayon, nagbinugahin abo han bulkan mayon, no? Automatic ang DSWD nahatag na yun mga porluminos balor 60 mil nga food packs na binuliwan ang DSWD. Waray pa nga ni Haros bubugahin na abo, no? Dito na ang mga taga inin dito na dayon ang mga taga DSWD. Nagiging kalamidad ithusay hitbulkan mayon. Kung nag-aalboroto ini, no? Maupay pagkiton, pero maraot ito na gawas kung ini nagbubugahin kalayo, nagbubugan lusak, no? Bisan lang nga ni abo nga ibinubuga kay harayo itlatos na kugod ini nga bulkan, makusog ini nga bulkan, no? So bisan pa mga 100 kilometers radius danger zone, no? Ita diri dapat mahasulod kangadto gawas na abot-abot kagihap. Kay ini na diri ni nagiinukoy la di data pangukoy tligid it mayon ini in nangag pakabuhi ini dida, no? Nga uma, no? Lagi pa imagine ako na magbubugahin na ini na kalayo nga na abo, no? Anot magiging postura ito dida, no? Magiging maraot ito na kahimtang dayon ito nila, no? Mga tao nga kapalaran manira in makaukoy harani hit bulkan na mayon, no? Ano kay amo nga nagiging maraot ito nira kamutangan, no? Alright, kumbaga nagkakautod-utod kami iyo Facebook camera, no? May nakita technical adjustment, no? Nga binubuhat yan ang mga panahon. So, bear with us kung nagkakawarawara kita ha camera. Yan. Amo ito, babalikan ko mga pag-abri pala. Nira mga radyo, bangin mga 2 pesos. Nga 5 pesos, ita igo uminto. It diesel, mga 2 pesos. And bangin sobraguti, 2.50. Ha gasolina, bangin mga 5 pesos ito na iguminto liwat, no? Ha petrolyo, umubo, tiubos itong petrolyo buwas. Nakatalaan pa umubos. Alit, amitot good news naton. Niyan, para ito naton na mga balita, yan ang adlaw. Ita buwas nga i-implementar itong mga presyo, no? Now, may nagme-message didi na nagumusta na ko ng tubig ng LMWD, no? Ah, well, may mga oras ng adlaw nga inin bumalik na awas, pero waray pagod habalik pareho doon una nga inin totally diri na nauutod nawawaraan na supplyhan na Leyte Metropolitan Water District LMWD ng hin prime water, no? Yan na may mga oras nga may ada, no? May mga oras nga parong-parungan, no? Sukwahi siguro inin expectation magiging makusog ng awas nga nagkawarawara manlugod ini iton aton awas. Ambot kun may ada pa mga areas, mga linya nga sarado, nga diri pa ba bugos nga abrigod ba? Ita mga balbula nga pinapaawas para magbugawas nga magsagirit ita tubig, no? Kaya diri pagliwat suga dito ka bugos ito na hatag nga pressure, no? Nga na may tungo din eh, no? May dalagi hapon mga areas nga waray awas. Amoy ni ta aton kahimtang itong pagtaga tubig yan ang mga panahon na kita. Nain dako nga bulig na aton deep well nga ginabutangan naton in filter, no? Amo ta naton baga ginagamit ita, you know, diri lang ahaw pag inom o di mga panginahanglan la, dantun mapaso pa, suro sa ribo, hindi na may da, adlaw nga mapaso pa man, no? May da, and then, ginahatag haaton nga talaan, pagbalikan na tubig, baga waray kita ito baga matuman, no? Pero kay diri luwat pwede nga puro na lang inibirada pagsusun, no? Once may hatag na nato na nato minsahe, no? We expect nga may da mga reforma nga pagbubuhaton, including attitude, character, no? And the way we serve ita naton mga sa subscribe sing paman na patronize nga na napasakop hit serbisyo hit LMWD Prime Water. May da iba pagsabot dira nga maupay ton ira tumbod dira nawawarayan hin tubig habubon na mga mga bomba nira ira na laging refine iragin butangan hin linya gibutangan nira hin filter magkusog nga mga inin pa purifier, no? Amo na lang ira. Ay, dir ira. Lakipinin o restorya, nga naparungan yung tubig, waray supply, no? Ira na lang. Basta lang may kuryente, may adahira tubig, no? Problema lang kung napaparong liwat itong kuryente, kay di man makahinggo panira mga makina, no? Kay parong liwat itong supply itong ira tubig, no? May da mga deep well, may da mga motorin na, you know, may da mga bubon nga ada dida it maupay nga awas itong tubig, labi na mga ligi itong bukid, no? Kakuhang ka nga ni didahin na permi baga may inaawasan tubig, dida ko maupay ito dida, no? Na amo ito nira, you know, ini may da mga para pambuho, mga parag taod himbomba, mga parag himumbubon, no? Maaram hira mag ini na karkulo kunhain da dapit it magiging makusog ng awas itong tubig, no? Amo ito ta inin aday ton haira dida, no? Kaya ana aton mga paragbuho eksperyensyado inira. Nakasuggest inira pagodin na, you know? Pagkatapos ba, kadi ka naliwat in mga eksperyensyado nga labi na mga may mga engineer may kalabutan itong kamalimpyo itong tubig, mag-aram ko din hira, no? No? Ay, kung na hika mo, diri ka mo mga kontento ini nga servisyo, mulay ni, may da naman, waray naman, pinakamaupay, waray ka na hasol, budgetan mo, punduhan mo, itong pagpatao din independent ka linya, itong imo tubig, no? Sigurado, di ka mawawarayan na awas, no? Pero kaibangin na temporaryo gadla ini. Kaya lang di kita nasasayuran kini man nagpapasabot ini hing klaro, no? Pero ano nga baga na aday niya, sige la trabaho, nga waray pag pakabana hit masisiring hit publiko, pamati ko ini nga prime water side, no? Didi hito na LMWD nga side, no? Ha? Ay, nudo ha ini, mag ininsaro, inihiraya na, inanegosyo, ining pagtagatubig, no? Kaya, ana, inin, anaton, LMWD, amot aton usalay, ito aton mga papanawagan, no? Pero itong tama iniya na, no? Ay kung dito't kontrata, nasiring, joint venture agreement, no? Kaya nga agreement, kontrata ito. Pamati ko kay it-investor rin din he in Prime Waterman. Di rin ni ada mapa ilarom. Di rin ni mapa ilarom hin pagdumara. No? Hit aton tubig. No? Mapa kuhanggo din eh. Kaya siyempre nagbutang hirang kapital. No? Ikaw nga ni it-investor. No? Ada naman ini mga linya. Naka-installar na nga tanan ini. No? Nakikipagkontrata ka. Ito adago din nidida para hin mas moderno ng maurupay ng servisyo itong tubig. Amo ko nito tuyo ito nida, no? Kaya kung di rin magmamaurupay, kaya nung nga masulod ka pa nga ito yung pakikontrata, nga amo man lang ay ang gihapit resulta, di ka muna na't magpadumalagan hini, no? Pagda dumara itong iyo tubig, no? So kung na makigabakas ka, in joint venture agreement GVA hit Prime Water, meaning to say may damaupay nga pamulaton naton kay hinin bag-o nga nagkakapot, no? In exchange itira man hini ginlala nat itira kikitaon, no? Diri pa ni hulos makapag di pa ni nga ni amo ba siguro itong pag uumintuhan itong tubig kay hit rate itong sinusukot itong tubig, mahitungod kay, sige pa man pag pinangaya, di rin pa justified, yan ang mga panahon. No? Pero, in terms of sharing, hindi kita maaram, 40-60 ba? No? I don't think it will be 50-50, kay, kumbaga, prime water ba, mintaha ko rito dayo. No? Kaya no, mag-abisan, lain pag pinamali, titira tubo, nga gini-installar, mga tao, nga gina inin susuhulan, no? Gibabayaran, no? Bangin nagpapakontrata ini, nagsasubcontract ini ra di kita maaram, no? Ay, we haven't seen the contract itself constituting the joint venture agreement, no? Hindi rin ibubuyagyag ka publiko in basta-basta ipatatago ini, no? Sasagdunan pat abogado nga ayaw, no? Diri ito na hibabasahan nga mawaray ka na some sort of nabibilin nga inin privacy for your contract, no? Pero dapat iniunta nga ni transparent ini din hi. Kaya may mga provisionis ito dito nga nakasurat. Kung mahibaruan ito na publiko, aton man lang isusuktan, no? Salit na intindihan naton it limits itong LMWD, yan ang mga panahon. Kaya sharing pa naton, di rin ni mapa ilarom hit prime water. Naamo ko rin it baga magdidikta hit pacing, momentum, no? Problema lang ni prime water yan ha, kay di rin makitao, no? iri mahilig maghirot hit kariklamo hiton mga tao nga angin magin maayos pa ita feedback ka mga tao kon baga ininihirutan ni rayto na kakontintuhan hita mga tao no ni na diri unta suga dito nga mga serbisyo bis naman labag a pagpasabot no nga may da mga water interruption naton na inin you know ma i-experiensyahan maitungod kay ining mga party ining mga lugar dinhi in aaydo naton itlinya so pag ayad naton itlinya kinanglan naton anay parongon kay sayang itong tubig no kaya pag mataod na maayad na ini ibabalik na naton ita awas no pero kay damo ini may pa sometimes paparongon no ah may dilawat siguro ni ra attitude nga pag binaton man ito dida no sagdi ito kay anyway ibabalik naman ini nga supply itong tubig no? Sige kita yun, no? May mga sugar ito. Ini di rin nga hawa itong maupay. No? And, baga kabali waray la ita reklamo. No? And overall, dapat mag-uuro istorya. Takpagkita nga, ni baga kulang adan istorya o waray istorya at all between LMWD nga na Prime Water. Kaya kung nag-iistorya, well-coordinated ini. And kung nagkakadan maupay nga koordinasyon, ana publiko ana makakabenepisyo ang mga water consumers ana makakabenefit ito nira na matataganin maupay nga you know ini no may tungod yun kay nagkakasabot man no magiging makusog ito na awas itong tubig no ada kaya mo ini ambot kong tumtumsan no ini no inalabas na din ang pagtigo-tigohon nga di kita mahabaro kay mag-flushing pa ambot kung tiyano ini mabalik kung di rin maupay pamatiyon actually inin dapat ma-improve ito naton alasays 37
0: FM Radio The Vibes
1: Ang Lupet
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ka-Vibes, dream mo bang maging ka-Vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, vibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanibawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes ang lupet!
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibilis sa mga butika!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Alas 6:40 na. Madayon na natin pagpahibaro at mga pasamo akan bago nga mga balita. No? Kaling na kalabay nga Mayo 1, no? May da palagin buhat nga dako nga hini na anong tawag ni? Bagahin na labor caravan, no? Hindi noon na naruruyag pang-apply at mamilingin trabaho ni Daha Astrodome. Hatun May 1, hatun Friday, ginbuhat man ang 124th Labor Day celebration. No? Tirok liwat, indamo na mo ang mga tao. We hope nga makabiling kamuhin na iyo kinamumutangan, no? Para ito na iyo panarabahuan, no? Salamat at itong mga nagkita nga namati ha aton hi Rajihad Tingson, no? And hi Binji Daguhoy, Edmond Tabirara, no? Dino Daza, hadto na kalabay nga Labor Day. Para ito ka mention na Manu Felix na ini na ira maangaran, no? Ini nga mga daguhoy, no? Mga kabarangay mo ini, duyog, may banhaway nga area, party, aditira dida, no? Ira ito lugar, no? Siya, may panhatagon yung trabaho, din nakalabay nga Labor Day, disinting trabaho para sa lahat, iisang hangarin, no? Bagong Pilipinas, sama-sama ang mararating, no? Itong mga tema, hadton Labor Day, no? Samantala, pahinumudumgod pag magbiyahe kamot iyo motor, no? Hirot kita, ita iyo inin pagbibiyahe. May balita din ding, ada kay namatay kay na disgrasya ay sinasakyan nga motor, no? 34 anyos pala batan-on, no? Hana madisgrasya barangay Lunoy Hamaasin City gadlay to karayo ay pero an pulis nasiring nga nakadaha barangay Disco ana biktima no maida sayaw-sayaw ha barangay kahuman may ginakaaway nga usang residente. At taliwan na bagamasaway, umuli ang biktima. Nandito na matabo ang aksidente ay pagtiuli. Dead on the spot ang biktima nga may adadako nga samad hanawong. Pinapanginano paghihapon kay ita batasan ita mga otoridad masiguro good nga waray krimen, no? Waray mga inin waray mga gintikangan in baga foul play na talaga na disgrasya lang motor. O sana adigihapo, no? Duhaan samaran bangka ay luwatin motor, no? Di nakalabay nga adlaw ini kakulop mga banda alas 9 haning kasanggab ha iskina Justice Romualdez Ngandil Pilar Hatakloban, no? Justice Romualdez Street Ngandil Pilar Hatakloban. Kaya iniimbestigaran han Philippine National Police haira pag pamakian at ikang ha RTR Plaza na scooter na ginmamanihuan ni 45 anyos ng lalaki. Samtang nabiyahi ha Dalan Del Pilar ang usaliwat ng motor na ginmamanihuan hin Indian National. Hana, siyempre magtapo. Okay. Kabiyahi usahay ni na danay ang kunon tatabugos ng kalsada. Kaya mo ito ta hingangan tuan naton, no? Talaga na kontra katalwasan ito naton dadangatan. Hirot kita, permi dapat maghirot kita. Kay ha video nga adidili ha PRTV, no? Na nahilabog gud da kalsada. Ang motor na labog, nahigdaan na sakay nga usa, no? I believe naghuhulat inihin na rescue, no? May natindog ng mga otoridad para ma diri matudol liwat kay bangin na maligis nga na sigurado gindara ini hospital. No? Mamay kay to, no? Inin scooter tak pagintindi ni ang guti ini nga motorsiklo, no? Abait motor duha lang ang daan it kaliding, no? May da pa labot nga mamalansi ka pa, di may gihapon, you know, inherent nga disgrasya. Ita mao pay ganiton motor kay madali-dali, no? Makabiyahe dayon, waray pagod traffic, no? Di rin na okupa rin kalsada. Pero ana ato nini dida madagmit liwat ita disgrasya kon motor, no? Imula kita on ita record statistics ita LTO kon na diin man police. Ay, makita ka nga damo ko dito na nadidisgrasya. No, damo ta hinin gintitikangan hin kawa kamatay, kawara kinabuhi, may tungod din eh, no? Nga problema. Salit, hirot lang kita, no? Sana, diri hinin suga dito ka garapal ita naton paggagamit iton kalsada dapat adi permihato no nahuna ito naton na katalwasan na para masiguro nga kita in ipahirayo ha anuman nga kataragman. All right, ta ana aton nababalitaan hininga impeachment, no? It mga senador nagaandam na, no? I senador Risa Ontiveros nananawagan, no? Nga bisan ko no kung may dagita politika, may dagita dinadapigan kay may mga partido kita, pero sering ni Risa Ontiveros, no? Dapat maging political neutral kita, no? Meaning neutral, waray kinakabigan, no? Dito ka unta siguro it ebidensya, no? Amo ton imo inin pag dapigan, no? Nakikita naton nga marespeto gudit mga Pilipino kon didahit hikit anira labi na kun hain ita ebidensya adto lahi ra mabutos, no? Nga na diri kay maaklarado nat kamatuoran pagkatapos papakawaraon mo pa kay kaugop mo ini ha politika, no? Nga ang ginlalaoman, adi pagada House of Representatives, mga 150 o sobra, hin one-third itging kikinanglan niya butos para ma-transmit it kiha, it impeachment ng Senado. Di kang niliha House of Representatives, no? Na amin eh, it ambot ko niya na ining adlaw magbobotosay, no? Awarek na wara ako hana pizza hana inin pag kaarabuyon it mga congressman konsan ohira magboboto sa ini kay natapos naman ato House Committee on Justice by the findings nga may dagod basaranan para iga file ha Senado ito na inin kiha nga impeachment, no? Kada kay sano ka madiya Senado, ikadianay hakabugusan hit mga congressmen, no? Kay committee pamanlaad to, no? Itong kabugusan, amo tinatawag nga plenary, no? Meaning, general attendance. Hana, nga tanan ng mga congressmen, no? Kung i-adapt nira ang resulta ha House Committee on Justice. Kay once nga nahuman na House Committee on Justice, dadadon nga diha bugos nga assembly hana mga congressmen, no? Ganiton era pag aboyon o diri pag aboyon in iga papadayag ha era mga butos, no? Ambot kon na i-justify pa it kada usa iton ira butos o kon na diretso la butos ay dayon, no? Ang pagkatapos ito amo kon makuha ni ra iton 1/3 mga 150 sobra, no? Kay kon ini na 53 ha piradto ni na sobra 300 ada, no? Kaya an 1/3, no, nanginang lanlangani in 106 nga butos kay 53 dublihon 106. Kon may daga na 106 nga butos ngadto na ini ha senado, kaya mo iton 1/3 itira kada moon niya na it ikatulo ka party it kada moon nira nga mga congressmen nga tanan, no? Pero kay adi nakikita naton ha mga balita nga bangin umabot nga nin 150 sobra, no, sobra-sobrahan na han 1/3 nga botos ba yung panganito umabot in 200, no? Kaya sigurado na it bagadalagan hini nga mga balita kung din magbabago, sigurado na nga masakahasinado it impeachment. Amo ito na ito na pag-interpretar it mga balita nga na nakakahibalag naton, nababasahan naton, no? So kung makatoy ni Senado, magkakadahin trial naman. Ito na naman kita trial forthwith. Shall forthwith proceed, no? Trial shall forthwith proceed, no? Damon mga ini nga interpretasyon ng Korte Suprema hana pulong and word nga English nga forthwith kung ano't kahulugan hini, no? Haton na kasi jurisdiction when it comes to interpretation hit balaod, no? Bisan kon ko hini mo itong kongreso, taton batakan balaod di rito hini mo kongreso kundi hana inin constitutional commission at the time waray ni regin butang dida kung ano ta definition it forthwith kaya kinahanglan pa ito interpreton, no? Hita Korte Suprema. Pag-interpretar, hang Korte Suprema, anira ka interpretation, reasonable time, no? Dakay damon mga nag-react ng mga respetado, ha, balaod, no? Mga deans, no? Na dayaw kita, hinin mga deans nga ini na padayag ko dito nira opinion kontra ito na mga iginpapalusad ng mga desisyon hit Korte Suprema, no? Eh may mga deans nga naghihinulat hit desisyon, no? Alam mo, mga suga din ni mga political law professor, constitutional law professor, no? Importante ni nga update, no? Problema ay damon mga inin pagsusun hini nga interpretasyon nga reasonable time, no? May mga din nga ginhukad ko dito nira mga paborito nga author in philosophy and logic nga na para ira dire ra na aboyon iton inin ka-interpret han forthwith nga reasonable time ita

Di man kita ni pwedeng ini na mag tub-tub lang kita magsinuson, may proseso pa man, no? E kung gumawa sa ton, pwede ka pa mag-motion for reconsideration, no? Ambot lang kung masiringan iba. I think nga mga eskwilahan, ito ang mga... may mga panhunahuna magkita, no? Ako wag pag-intindi ko to forthwith, di man ha sinyon ha kadagmitan. Magahawin na ray, mahalayon layon isunod. Amit to forthwith, no? Kapag abot na sinado, magta-trial, halayon layon magta-trial. Diri kay it's reasonable time para ako, no? Anak niyo, kasinahan. Amin ito, problema ito, abogado ba? And then, nagiging commentator kay Makuri Haaton. Pero, pwede man ito nira, mag-file na lahiran motion for reconsideration, no? Pero tagpag-insindi, pag binadbad nato ni Hawinaray, di man sumiring, di rin kita magamit liwat kakadagmitan, no? Pero, definitely, para hakon, it forthwith is mas malaksi hingguti kontra reasonable time, no? Kung babadbarong ko ini, aton pinulungan, Winaray, halayon layon isunod, no? Kaya, salta trial shall forthwith proceed, no? Bangin, maghulat pa kita kung ano ito iba, di? Yan, kaya nang sharing reasonable time pa ini, ha? Kaya, wawaray pa. Ha? Ito, baka di man maupay it liwat nga paglininkuran ito, no? Di rin man liwat amot kahulugan, no? Kundi, baga di rin liwat at karisin yun, di rin liwat bagahin emergency nga na paspasay dayon, no? Nga na dapat la nga isunod liwat ha, layon-layon nga takna, no? Ito. Na ano sa pang may mga reaction, no? Ining pag ining tanggala ang dati deputy ombudsman, no? Dati deputy ombudsman na ngahi Arthur Karandang, overall deputy ombudsman Arthur Karandang, no? Tinanggal ini direkta tikang ni President Duterte. Wow. Sharing ang Korte Suprema, diri Asia. Waray direkta nga power nga sugaron nga, you know, para na suga dito nga baga pag ini na incin, di ba, no? So itong presidente waray gahom nga iton overall deputy ombudsman sugad kan Arthur Karandang intatanggalon. Although, presidente nag-a-appoint, pero kung pagtanggal, iba na nga istorya, no? Yan. Mga pagsusun naman hini, tikanghan mga deans, diri tikang inididiha ko. Nakita ko, no? Kung surusayo ko, no? Ginimo, anong desisyon, no? Diri kay, yan na pala, una pang ining administrasyon. Nagkakadagan ko nung hinhulos nga hustisya kay nahabalik hiya ha katungdanan, no? Nagkakadahin na pagpakita in due process. Pero kay naiha man anay ko, no? Nagliwan na nga ng administrasyon, no? Kulang nila pagsiring ano pat gamit hini, no? Itakon si sinyo nito, Dean Mill Santa Maria, no? Former Dean Han Ateneo Law, no? Tikang Ateneo Law, Dean Han Far Eastern University, no? Na dapat ini, no? Ini Dean Mel Santa Maria in kinukuha liwat ining friend of the court, usahay Korte Suprema, tinatawag nga amicus curiae, no? Nga hiya in kabulig pag interpretar, guide hita interpretasyon. May da mga kontrobersiya pertaining to civil law, for example, no? May suga dito nga proseso.

Ay ako na pagsuson, na pag komentaryo, may dahiya kapas kay talagad maaram niya, no? Anyway, after all, iribagay kakasinahan natin, no? Ito na ginrereklamo man talaga itong mga tao, maihat at hustisya, no? Di natin ito ikalirong na inidiri ni pakaraot kundi amo man nga ni isaha ini nga ito na itong mga tao na nakadinalat mga extrajudicial nga mga, you know, ay amo ini tira irinereklamo. Kita mo ini mga pira nakakatuig ito, mga lima ada, no, tikang din ito ang unang administrasyon niya, Diana. So, yan ala gumawas ang decision. So, retirable na liwat ada, no? No, so di na ambot kumakabalik pa kami na. Pero kay Mandar, ada nga kay kumbawal nga ni Tanggalon, di ipapababalik haton, no? Waray ko pa ma matukib ang kabukusan, no? Pero di dili ton mga balita amo ito, no? Nga na amo ini ton mga duhang na may da mga reaksyon itong publiko at mga desisyon han Korte Suprema. Salit maupait baga na nadidiscuss o ganini. Na kung hindi nalaluat kita ini baga makagpadayag itat karuyeg sinyon, provided waray Malaysia, ito na aton, you know. Pag mga ito na luwat ini magahin na suppression itong freedom of speech naton. Diri gihapon maupay. So na mamut-amut kitang guti. Nga na sana tugut-tugutan kita tugtugutan mga guti. No, na di man na maraot it pagsiring na atrasar ini. No? Di man na maraot ngayon na reasonable time, mauro iha ini adat forthwith, ano? Alindugan! Mga suga dito nga mga, you know, kasusun. So, tikang ito nit mga, tikang kanda Dean Ranhilio Aquino, Dean Hasan Bida, Graduate School of Law, no? Na, you know, ito nga mga, you know, ini na mga balita naton, magpapadayon ini, no? Ambot kung tutudon ba talaga nira pag kiha ihi Martin Romualdez sa Sandigan Bayan, no? No? Tikang ha ombudsman, no? Ito na mga sinisiring nga mga may da mga proyekto din hi. Wari makita na batian din hi nga ini na nangangaro i Martin Romualdez at mga kontraktor rin. Nakabati ba ka mo? I Martin Romualdez nangaro 4% mga kontraktor nila. Kaya mo itong siguro, waray luwat ghost, waray luwat substandard, no? May naman mga talagunti, ng mga diritol-tol, which is danay, adanay, pamatasan it kontraktor, okay. Inin, baratunon ito niya na dapat ito ipatawag itong kontraktor. Pero di rin itong congressman it nagpasasabsan standard siguro. Amit ito't inin matikig it matigas nga na makusog nga gintagan hindoon ni. Sa inin rason ko no, nga diri hiya dapat nga pagtahapan ito di man niya sa nag-iimplementar, no, ita proyekto nga na usay ning mga ebidensya dinhi distrito ha Tacloban, waray dinhi ghost project, no, waray substandard, no. Ano kaya da mo na to din ito tikang gininimbestigar naman na to siguro, no, na pinamakian na ito, no, kay you know. Pipirang mga proyekto din hi nagkakaapiktuhan adto kay pamati ko hurulato ni sunod nga budget ini, no? Anaton Grand Canal nga ni nga tuyo ini nga mugudit sumari yung it mga baha an ibiyahe, no? Amo rin tinungdan ito nga nahonong ito yan na kay waray budget eh, no? Kay ipinapangundang man nga na yan mga flood control, di ba, ni President Bongbong Marcos, no?
Tikangan iba ulog nga mga lugar nga may da mga ghost, no? Nagkaapiktuhan nga tanan bugos nga Pilipinas. Waray na kita oras, magpapasalamat kami, haniyo pamati, yan ang aga. Ang ara naton mga iging kaupo, di Rasam La Chica. Noel Canonigoan mga shoutout nato na masunod yung mga adlaw. Ini Attorney Nick Ismali, maupay nga takna. Good morning, ha, aton nga tanan. Good morning.

0: kahit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Bonggang-bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay ng masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes. Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes. Ang lupet! Bonggang-bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.
5: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
6: Ewe?

0: Oh. FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Bonggang-bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.

Shaker FM Radio time. It's 7:29 in the morning. Magandang umaga Metro at Taklawan Eastern Visayas at buong Philippines. Yes po, opo, kayo nakatutok sa ating number one favorite na bet na bet. Ito po ang 100.7 FM Radio Tacloban ka vibes, ang Lopet. Good morning, good morning, good morning! And happy, happy Monday. Blah, blah, blah sa lahat ng mga tulog pa. Yung mga medyo napuyat sa ating Sunday. Di tayo sure, Monday na ngayon, T. Back to work, back to reality. Tapos na po ang ating pagpapanggap noong weekend. Trabaho, trabaho, trabaho muna ulit tayo mga ka-vibes. Maghanap-hanap ulit tayo ng pambudget natin for the weekend. At eto, magpapasokan na naman ilang kembot na lang mga ka-vibes. At syempre, mabibilihan na naman yan ng mga bagong uniforms, bagong mga gamit sa school. Kaya blah, blah, blah. Laban kong laban sa mga racket sa buhay. Anyway, aking binabati ng good morning. Lahat ng mga ka-vibes natin dyan, nakagigising pa lamang yung mga team bahay natin. Yung mga nakapag-send off na ng kanilang mga asawa, yung mga nakaalis na sa kanilang work. Biyahe ngayon papuntang trabaho ha, may time pa tayo mga ka-vibes before time in natin ng alas 8. And syempre, huwag nating kakalita na magbaon ng napakaraming pasensya just in case may ipit tayo sa trapiko. Good morning din sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagbubukas ng kayo na ngayon ng kanilang mga store. Taray ng store! And good morning po! 0930-700-3228. Once again, that is 0930-700-3228. Ang ating text line po. Yes po, opo. Pwede din po kayong mag-send ng inyong mga pa-shoutout. Diyan sa comment section, tayo po ay live na live and alive sa ating Facebook page. 100.7 FM Radio Tacloban. Please don't forget to like and follow mga ka-vibes. This is your DJ Jaja Mello and checking in. Anong cheeking? Checking in. Sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. That is bongga ka-vibes. Samahan niyo po ako tambayan all the way till 9 in the morning mga ka-vibes dito sa ating programa. Ngayong araw ng Monday, it's May 4, 2026. Lahat ng mga kabonggahan, magaganap sa ating programa. Dito lamang yan sa ating number one favorite na bet. 100.7 FM Radio, Tacloban ka-vibes. Ang Lopet. Good morning! Sa-ta-ta-talking vibes.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na

0: 500. Ito'y gawa pa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract. Na may pinakamataas ng orat value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
1: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais

with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd Floor Tingog Community Center, 170 Kalanibawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd Floor Tingog Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban

0: Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kinundina ni Senator Erwin Tulfo ang mga mapang-abusong negosyanteng lumalabag sa price freeze na pinapairal ng Department of Trade and Industry o DTI hanggang May 10 upang magsilbing proteksyon ng mga mamimili sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napunan ni Tulfo na tila naging kampante ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang din niya na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado rito. Hinamon naman ni Tulfo ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinumiting ulat kundi magsagawa ng aktuwal na on-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa batas. Oras natin mga ka-vibes, 7:36 ng umaga ang ating malupit na time check. Ito po si DJ Jaja Melon para sa ating FM Radio News.
1: Wow, wow, Jaja Melon! Hello? Bunga! Ka-vibes!

Soccer time mga ka-vibes. It's already 7:48 po ng umaga. Yan ang ating malupet na time check. Dito lamang yan sa ating number one favorite na bet, that's 100.7 FM Radio, Tacloban ka-vibes, ang lupet! Good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo, yung mga katutune in pa lang sa inyong number one favorite, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang gising or masamang gising ka ngayon. Yung totoo, ikaw ba yung nagising na may pa-smile sa iyong labi or nagising ka na may pabusangot sa iyong face? Ate ko, Monday pa lang. Huwag nating i-attract ang mga negative energy. Humingang malalim kung ikay nagising na parang buisit na buisit sa mundo. Humingang malalim, breathe in, breathe out. Ay, ang buti na lang nakapag-toothbrush tayo, ti. Para sa lahat ng mga ka-vibes po natin na medyo may pinagdadaanan ngayong araw na to. Ka-vibes, nako, this is a reminder for you na lumaban lang sa buhay. Pasasaan ba't malalagpasan din natin itong mga pagsubok na binibigay sa atin ni Lord? Oo, huwag tayong masyadong mapanghinaan ng loob. Alam kong may mga ka-vibes tayo dyan na nakikinig na mas malupit pa yung pinagdadaanan na kalungkutan, yung pinagdadaanan na kahirapan. Diba? Kesa sa mga ibang tao. Pero isipin natin na hindi tayo yung pinakakawawang tao dito sa mundo. Lahat ng mga pagsubok na binibigay sa atin ay kayang-kaya nating malagpasan. Gusto ko munang batiin ang pinakabanggiitan na comedian dito sa Eastern Visayas. Naku talaga, moshi-moshi ano ni? Kinay Ruth Crabs Rodel. Hello, Nainay. See you very soon. Uy, mag-production number kaya tayo dyan sa Enigma Music Festival. Uy, mga ka-vibes, ano ka ba? Nakabili ka na ba ng ticket? June 6. Ilang tulog na lang yan, mga ka-vibes. Hindi na natin mamamalayan June 6 na agad-agad. Ang Enigma Music Festival, para siyang kape, pero hindi lang siya 3-in-1 kasi 5-in-1 siya. Anong ibig sabihin? Limang artist sa isang gabi magko-concert dyan sa Tacloban City Astrodome. Abangan natin yan sa June 6. Makakasama natin si Papa Piolo Pascual. May sikreto ako, ex ko yan, pero sikreto lang natin yan ha. Huwag masyadong ipapaalam sa iba. Kasi baka mag-viral tayo, charot. Ayan, si Morris at Amon. Nandiyan din syempre ang Sex Bomb Girls, ang pagbabalik. Makakasama din natin si Arthur Neri and my babe, Dianella. Ang dami namang mga jowa. Magsama-sama tayo dyan sa June 6. Ako po yung mag-host, opo, mga ka-vibes. Shoutout ko kayo, magdadala ako ng listahan na napakahaba. Walang problema, free shoutout. Yung ano lang naman dyan, yung mga pa-Gcash. Diba, T? Mag-production number tayo, Ruth Crabs. Sinasabi ko sa'yo, may isang buwan pa tayo para makapag-practice. Nananawagan po kami kay Ma'am Alma Percastillo. Gusto po namin yung mag-entrance yung mga host na naka-harness. Huy! Taray naman. Uy, parang nakita ko yung message ni Sir Mike. Wait lang. DJ, nakatutok ngayon. Ang lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Tacloban City Tourism's Office. Tara yung tourism's, ang damit eh. Ayan, batiin ko muna lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Tacloban City Tourism Operations Office, headed by, of course, Ma'am Abby Gatella. Hi, Ma'am! Sir Mike Real Honrales. Gusto mo yung fino-full name kita, Sir Mike? Ayan, nandyan sila, Totoa. Yung mga kaibigan po natin dyan sa Tacloban Tourism, City Tourism.

Sir Mike, kamusta po? Nag-almusal na kayo? Nagkape na ba kayo? Oh, siguradong magiging busy na naman ang ating araw ngayon kasi mga ka-vibes, malapit-lapit na din ang buwan ng June. Ibig sabihin, it's gonna be a busy month for the City of Tacloban. So, ang daming dapat abangan, ang daming mga pasabog. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, isa lang mga ka-vibes. Abangers kayo always dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Kami po yung maghahatid sa inyo ng mga latest happenings. Yung mga updates sa magiging kaganapan natin ngayong buwan ng Hunyo sa City of Tacloban. And huwag niyo pong kakalimutan ha, ngayong June 6, Enigma Music Festival. Yung mga tickets natin available pa po. Kung gusto niyo pong bumili ng tickets para sa ating Enigma Music Fest on June 6, pwede po kayong mag-message sa akin. May Facebook page din po ako, baka akala niyo. DJ Jaja Melon po, that's

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung